Adikay da kidon, Mr. Doc, yon de QGIS program. Iki ena po kaya y aron di kira kenda pa kaw yon kakayan tira nemen pa emena ya. Aw ayaron kamen wan tira niyon ikiribes. Tiride ni kata niya yeyo ari iri yakin niya tani makuri pa anaka nga ni karikia. Kini po si rong rongo, mekarawa kini maapit aw ay kamete pa yan tako. Ake ari kame yey rong rongo. Ari ako na nape ni makuri bepeide ipukin kamen wan metararua kintiran. Sakina ba si ngayon me, anade yakin na kinape, pa anaka nga ni kina, o ni kos tapo kena ko na ni kunea kiya itiran, o natay tapo ay ka anabaya kuwa ni kairuwa takira niya, o tapo ay ka anako na ang teme toa, kente imen, aro ni kapong anakin da niya. Ari yakin na kinape aro ni kapong anakin te tamnei, ari ekarikiya ki mente seta raite, ibukin karawan na yabepe aire, ni kainis me kapong anakin ro itiran, men tapo, ake anade ke iya itiran na emem. Takata ni yeyo ari eranangi ni ponga na nai popo kina koni kiripes ni kona ni ka tarai ka nga ni kaines me menin te patakataka ke kara kon pakan te karau o ni puaki ya me tapa ana kona ni ka ponga na tiran e pontau ngai erangi ni wari ere kere ken tiran e mem yo na pera mendi kira ken tera pakau e iro ya tani makuri au ena kona an kanne te opisani ni koroi pe beide me makuri ni ka meno meno na kon ran ni moi ibuki ya kai ni kiripes ni ka pene The Water and Sanitation Engineering Department. Ete metu ani makuri kora kora yon peika amenina. Pa anai popo kina koya tani makuri o depota no ameta. Ndei yaki ni peika abo au angariki ni kameno meno na konteran ibuki ya roro meroro yon kiripes. Wangau nipota ni maisi ya te interuro nikira ka kiasa ndei yaki na kido yon opisa te kiripes Family Health Association yon tepe makuro ya te ya inanun wike ka anaku. Etau de director men kifa e no mai eating patianga diri ari haro ya yu e poni de kere ke me anaka nga nga jeru rendi kira ke au angan to tokona ko yai ara ke ke apona ande ke mente vene ni pure ya ke meno a tape wari ke kanu an wan kifa ari e de kere ke me meru rungin de utu eta ko no ma pa me min karavan de ngari de yu na ko ya ate ye kai au anang puni ko nang kan ni ni karo ya ya kangura me ayanga de de na ko ya jeru rendi kira ke avate ai jeri de yo na pe ya Naroni ka nga nga ki ate ime tuang kai te roron dikira ki na itara me ngai ya naroni te piko uko waya ki kantani nga ki te kendo ara ki me imi ni karavan te vene ni pure ya ki menu awa iya ron tutoko nakon eka ki ni ka nga nga kanne awa ita pe wari ki ai ka arangi ni kakawa ki ibu ki ni merurungin rapatai ya te roron dikira ki wanda ita nongoram tongorongon na pente pete peke Yesa de sama kurinte kinu ane kai yon nosteria e kai nu anua tun te ime tuang kai ni kakawa ki na ki de metavari ki keke inana pure ari e kore erangan te mene te unumane ipukin temani. Tesa makuri ayo ponchoani yalu, ari ekune yaki nipure nipukinana, nge ekoro warangan te unumane, e kamanta nuwa tenga wopime wawa, nte kawa e inisbo, ari eka boa kia inte maisi ne mani, e onowa tenga te taara nusiran. Yangana kia lutu wana eteka pure yaki nanun nuwa teririki, mekanta ni ngaki pa, enakaino ametaki nanun teririki ayo, nga yesa ni kapene ya awa meteitera teririkin tekarapus, au ena mengatani nga musikan dikitekana, menteka bowi. Imin di nanuan na nakis te wayo inanun na wate pong, ay pairi ete kapo wipa iya kire kente pure iante siri-siri. Eta kote samus pa ayo, eka roya pa tema kuri ni popo ki ngay po niya yora kin rangan te unumane ayo. Nimena nante karabuso ete ekinaki, pa etang te wayo nte eten na nate eten ipislama. Ari eka paraki nanunan ki ete ekinaki ay pa etang iria ni kais po me anautu te unumane ayo, ni kaparapari pa ni kapene ari eka roya nte tayari. Nei sheila yama pon akia kanta ni ngaki na payana diki pate menna e ki na ki pate sampion na inen tiwa na apen de taka karo ete itau. Rongrongon dege yere kare kere rio nu siran o poni ka inte pe pa poni ukin e meka ni kawa irake me isi meni maane o tarina. Na yaus ari a meka yei ari e poni garawa ki meni payina peia pon na kia teis te internet o akaponga na te taura tere enten paka o taakia. Deta yaanye o pon na kia taaki na pa enariki pate sa itau e ki na aki. Asparo kori ki dimi ta yan tare pon. Mera peka wai ka po. O wangin te tai yaki toto kine yin ta tamara ke imeunga ke aro ka ipu kine karikian anasiki no onna na tare pon. Gi akoro wop meni mea wana didi kine yei. O ekari nite wana te tapu ni katari yei te itau. Mea anapoto ni yangwa yei. Pa enaka po ngana takakaro na ipu kine na nakamerurung. Gi eakune ya pangai ya poni ya yana tare nan takakaro ayo. May maina o iapon sana bani makuri ni gay patinis ari ibu po kia o meta o di mi e nang ariki pati sa itaw. Dita yeyo o iriki ni gay pati menna ti sa itaw e kinaki on titi di ari anandiyo nabe.

Isa't minista ibukinagawa kinandiraw ori takipis si ayyuan na ibaluluan tekin na patayan ibukibukibuki a freshman ni kainis mea kapungan na kinikaan de tauteka ibukinikapungan na antayan drug ari ay nuwe kwan di pos na kinakonta kami sinan ni freshman imay ni karawan tayan ni pepeyri ibukia. Eta kuna ibalulua pa anameroro de senior police officer ari ekanakwa na koye deputan nometa ni kainis mea tayan ibukibuki anadina noa kiroy na konikawain na ayes. Eta kuriki na ibalulua, pangkaipon de senior police officer ngaya, ang kanigay peikao nga wariyay ni wayako ni makuriya, o ni karukwa rungorong na irong dekamisina. Eka paraparana na ibalulua pa tepure, ay ayaron na yopon tepure, ay inatangin ni bubura, o diay ni wayako ni makuriya ki. Eka parapure te Fiji senior police officer men na naitira. O eka ngaya na tani makuri pa, ang kanapon iyay, ay irikireki, ni karoy makuriya ikakairuan na akakin na ikay, o apon diay ni kapureya ki. Ondi tan nungaraan rong rong na pennon nabe. Asa na tani meru ro Ameriko a Iran di posin na pa anakuroa ingay paini ka pene ipukin katokan te puaka ina nununupu iriki te pong. O nimeang arisi na kurikite meru ro ni kainis mea anakuroa paini puaka Iran yon ana program de nukiria pawa. Kanwan te poro roa ye yu ete imetu angkai mtani nga asa ina akina idoi ya tani kairiri men nabe ka uwai kai. Ete imetua te kiota ni kainis mea yun ki e mangana kona rungurungo te pota ki ni kariki rungurungo mea Iran at desinim news agency are tekin na yeipa etua iroi ni metua kanuan te pororoi e yu on tere tere pa apunti imetua na pe apeika uwaika ina ki pororoi ni yangu yoni tera tapewa. Ndita ina pe yu au ate imetua te itaperarai merena ya apeikai ndero are amenga pon uwaia ni bukibuki merena ya pa auruana nun te pororoi ibukini katokan te puaka. Eri bosin na tepota kini karikin orang wayo, pa tepe wakanoan te pororoi e tere tere inanuna, pa ena kauka ki anametapeya wa Iran, ni kauka ki te Strait of Hormuz, o ni menga kauka ki anatausa Amerika, aki ataraduan te tapo ayo. Menge nani aitako te White House, pa irangi ni kairua te rongorong wayo. O yesa te Austria te mani wapu ime te wana anadiriki ni beidea ki tuwana te kapurea ki inanun tepu ime ni mewa tiririki, ni kainis mea anapure ari iperonga tuakanan na nakametako te sanine e Taylor Swift ari inakoroia yon di Vienna nge ekawara te tabua yo Swift na wakasuwa denga wapi mewa. Te mani ayu ari erana ki muangkai nsi isipera nei, ni kainis mea anatua Austria. Yesa na pe nikunea ki nipure mei maina nikoroi makuri nika keru on sirisiri eka amais. E muantai ni kasikaki te wayo iria Brisbane, imiin anakariei e te CIA, pa iriei ni metawariki, imain wakinan anamonika metaku ne iei. Ari eka kua waki, pa pontenua anaka metaku, aika enatauroi ni koroi yon Vienna. Anaka metaku aika tenua aikai, apene muanika meunakin te taia iyo. O iesa, ndakini kaunia na fans ne iei eka ania uopupua te ngama isia, ondona kinepe metisane ne iyo. Eta kona taokta teka powi, ipukin aie yango ameta pate wea pera nei, ponna kero takin nana yango. Ako punti imeto nungurano koni panani kiripes, akan ni mua tokin rongorongo ipukin nunguram, aki asari kini kataura waki, men nana ru, nikari kirongorongo panani kiripes.

Men nam tapa ni kong rame yei, rata ingka yei tera roi tapi mea wawa. Senangka na koi kata noa ta kia tangira ki na koi ya. Nte tatawa na wayo. Sena, ka na koi ya ra kata noa tanda no ka waki, hake a tangira ki ida ya chanene.

Nako ya na usu na pekai meiro untamena e soni o meiro unsinana e rosika. Ndona ki me usu untarina e rotis turite. Na sina ika miita simon o pirista te yo menasi mi kirismes. Tiara asu kaumei menasi mi pikeni peu. Te peu paranika menasi mi. Te yaro na pekai ya tanga yeita. Anausu rorona, menaki akina te maane, te karo, te sipu, awa I te pū e pasentangiraki, e na pekai saoni rosika. Sako asa me tena noga awaki. Musirawa nan taka tenipung, e wapi meisu anime wanga wapi maono ua, ni mayangana itereitaki tāpueran. Pukini mea tena, Ea poni koro arakina. E naka ia ki rapatana ni pakantain. Kiesa naka ia ki rapatana ni pakantain takapung. Wapi me wanua ni mei, wanga wapi maonoua. Nana tapo tere itaki ia on tāpueran. Awane mei runu puuna tātau wana pekai. Tarina me maanina, nasina, me sipuna, awana usu ni kapene. Aika apene nsikui maina me tangirana. I tāpueran, Christmas. Tarawa on tapa ke kamena yai. Korapa tuare puke ni kororoin nam tangira rinano ni meau na pekai soni rosika. Nte muiyoko te sipanga I puke na tuara. Te usu o te potan no ameta. Anamusira wantiroi na natata yo ameta te atuata meia meati ai kataan no ni meki. Amen. Awa yu iri antakatanoa tantano kawaki. Daddy's hand.

Nako ya maane na aika neiri ta kos menasim. Sipu miyon tarawa o Australia. Neiri na mepum ke wanis. Nasimi mesipu mi yon narure o tarawa. Taakina tarawa pirumun menasim imakin o tarawa. Neitoasi ka yunutua mepuna o nasia. Uriste kos mepum o nasimi. Puneata kos mepum eneri inatoa onasimi. Tarina aika avita aviu itarawa. Antaros kos hinuotea apeyang. Mepumi onasimi. Te petro menasina eneyatata inanekai. Te merere etau mepum onasimi ite kuangai meraki. Nasina enutata kayo. Wakiake. O kos wakiake tiapike college. Tapi tawe miang. Nasin antaro sinusiran. Aika paneta mepuno nasia. Ensin tetapo o sito. Laingua antaro siontarawa. Sista Ellen sikai nanamishini piripin. Kosinang menaipakua o nasimi tarawa. Pasta kautapuki si kai o puom e pasta tataire ngai pisi. Nasini mesipun ne yarimis na mea pupu o yosu atepukei yo antarawa o antapo ke kamena yei. Kanuan ni ya tata o napure puom e tarina o maanina. Na koye yo namakin putaritari merakei apeyang o tarawa. On tapa ke kamamena yei. Kanoa ni rauea i arurume ni mangarita te tapu i ona pe meame. Tapita ue miang tarawa on tapa ke kamamena yei. Nako i ana usu kaina ya makuru o rorone puna ene isepo asera i merakei o i tarawa. Rorone ngua nanareirei e Ahiram Bingham High School i rongorongo. The Moronai o KG5. Kainana kuosin tiraka o rona ni makuri ni kaipuken saamen. Sikonsa me te kukurei, payamu sirawa me tirau, te karu, te kainape, te pusika o maanira e pesin tangira kiroura. E wakiake koos purepo imerakei. Ntairikin takapung e wapi mewanua ni mei wawatanga wapi monoua. Pukini metena, payapon kororakina. Eveni rapatana ni mania pente kawa ite kuanga teken. Teketen roi taka wowa imerake. Sena pene ni kapepitiaki, nanura pa punna yoto kira ni kapene. Aosika kaita watia tuwa ipukini meon wakiaki. Ari asan nanganira pati menna kaina rausu wetangira kiroura. Ani mga anay ay mayroon na kontiape nuya are erautiape yay. E tangira kita kuna menda na puki peingam ay yaro kundeo na kukurey pa roan takatanwata na inanwanga ayo.

0: strong yang cuy men de to corona le was pasan at nang rakin na ay wo siren kar ko iran narata in kayon panan memory fm 89 ay wo wala ite menesin kay imayen te awata wana na wan de te tama na wayo awan te tayo yung kanin na tawro in day siko mem rongorong ni metang are tawro ay pukin ng oram te tameron te tama na wayo Nereis ko mangka ni mera rongorong ay kima tatuwa yu imain ay tauro ay am rongorong ni metang.
1: Ya na ka, ya ka ni mga rongo na betain takapos pasin ki.
2: Iya ng ini, ayaw ni kanda jorak jara.
1: Ay ka ko ngura ara, sa mga ngura, patirati ya kan tebuto niya mo, ibigin takapos pasin teririki ay.
3: En yon ga waina ni mga wak ta ka wo one round ni kapus pasin ibukin chora ke de tra ko ma are bu nora kin te meta ot escape is ke te men ngo me na poto ni yango teriri ke yo e ga ngai te ga na pai nora kin kai ibukin sa ke ni kunim o meru rungi ni metam

0: Music at natawroy mo woy kundi tayo dyan.
1: Kaya maraki, epe ni Purangan kang kangina at tawroy man the George Hotel Restaurant na po na epe ni sini na watatara.
0: Din mo, eka kinimoy na ko ika amerawo ni metwa ay ka epe ni may turuturiya.
1: Ang takakaroon ni kagibos at buru ipon tawroy na pa ibugim.
0: Ibugim ng rungurungo anaroko na ben woy ko tukurupon na nini erang inikinahasyon kilipesa at Cotton Woods.
1: Dekan din ni na watatara tetabo ti TJ Marina Peso ni kaitara me the George Hotel.
0: Roko pa ikami ang aroy o kurawiyay sa kaisa si pun rogamin de DJ Marina ibeso ni kaitara me the George Hotel. Dekan me pung ngewa pi meruwa wani me onto kon pung etine pu ni me wo wa tenga wo pi mono wa sapo rogamin.

Kwaspasana pa nung rante, to koranane, everybody's full, awan rin na kinapairo ng msanene, Daniel Ray Costello, makunana. Rata yung mong kayo, wapi metenwa de minisi mo into wana, sina, te meto ang kanin po nri tano ko kanwan narakatawano wayo na kwaim, ane na ipukin wawam, rana kini kanwan nam katawano, ane ko baki mangaya. Kanaro na pa yung katanwa tari kinikos, kuna kunana pa nung rai di merilan na ko wawam.

0: Device promotion.
1: Kada kaya amda kayo ang tingin telepon, offline na ko telepon. Kapuan kayo de AO6 na po na app kalepon. Nang tabubuwar wabuy marwewa na kong tabubuwar wabuy marwewa. The Moto E14, nang tabubuwar wabuy marwewa na kong tabubuwar wabuy marwewa. Oh, tabi warik. Akikita na telepon na ikatang Royan Thayna. Ay ka, apakabakabakabakabak. Kaya na po magkitawa po yan ito kayo.
2: Yay, pun ka ko murala na ito po magkitawa. Yuhay kami akura.
0: Ilan din na gaan. Oh, yay, ito pa ka ni po. Po, naroon.
1: Kapo ang kay, wawa ang mayo 7, ano na kayo mga baka na po, yan ang kawawang telepon.
2: Yan? Buti po ba hindi embe sa QR, yan na rin kinapay rom din, mewan pesin, di baka na po, yan din na rin ako tayo ang telepon na.
0: At ang rin tayo ng tapo, ang baka man eh, irawi akara, iba iriki. O, Vodafone, Baking, Wakan, Met, Clinic.
1: Yan na tayo inanikay, na naman na batutuwa matuwa, dahitag na sa Peso Sport Complex, ibagini ba yung doon mo na, telepon niya, Doa na aja kaya kau orang mangan nak kau water pump, ada kau makan mana ya? Ibukin, welcome kaya kau ini nong.
2: Ya, jangan ya bu kita wan.
1: Ah, ni ko, pasal mana dah yang kau? Ayah pakai bu kau ini water pump ni orang nak kau telefon. Saya kita pakai kau orang pakai telefon nampak bu kita wan, yang nampak bu kita wan, yang nampak

Talk Up, Pacific Talk Up, Pacific Talk Up. Tinutun tayo na kung ito may meron, nem korati. Oy nakangaron, si Karin ang kay kanon tayo ang terbo ng payoan kilipes men Talk Up Online. Talk Up Online, Talk Up Online. Men tapo na kung John Mappe meron, Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. Etabe, ebay si, o men nem ron.

0: for those who love reggae ukulele. Let's go!
1: Reggae night, reggae night, reggae nighty. Utagiran ka to kakain nga nung nakurakay mo. Ito kinto mo ikay.
2: Kuri ko ba yera reggae night sinta kanin na pong ngayon wapin merwe wa yey pong inime. Onto ko na pong ete ni pong inime. Kente weekend ay may mayo bikin kakukureyam. Imuin ang makuri korakora nam tapan ang makuri kini pong mayangam.
1: Inawaka rapi yawa. Nantiawa roi ni mewan tupakan tayo na kong chao. Wewan tupakan tayo ni. Ay bukumin kami ya ke kampan si kunak. Ina punti ima tuhan penuh kini seruan ke cici marina ni kalau kuat taina. Ada yang ini. Ayo
2: kita main mantai di kita. The one up on the reggae music. Ada nato roy nuwoi kunci tadi kiamu.
1: Kia maraki, ete ne purangan kangkangina. Ete roy mende church hotel restaurant. Na pona apon si ni mga tatara.
2: Denua, eka kin mo ina ko ika amera wo ni metua, ika apene may turuturiya.
1: Ang takakaroon ni kagabos at buru ipon tauroy na pe ibugim.
2: Ibugim ng rungurungo anaroko na pe mo woy ko tukurupin na nini erang ini kinakyo ni kilipesa te kaden ni woods.
1: Tekan din ni mga tatara, tetabo ti TJ Marina Peso ni kaitara mede George Hotel.
2: Roko pe ikami ang aroy o kura uyay. Sa kaisipon roko mi hindi TJ Marina I Peso ni kaitara mede George Hotel. Ani me pong e wapi meruwe wani me, onto kono pong e tene pui ni me, wawatenga wapi mono wa. Sapo, nroko mi.

Amen ko naman eh, kwas pa sa noraya kin nani tinta kayo. Ano, wabay meron rin kay diminisim yun wawa ya pun mga rita ti itapanan kami uri na kway. Kaya ko ti metuan pun roroni na pun punong ura na pwede kinam radio kyo. Kwa wak, ti metuan maituro ti tapakantaya yun kaya pun ti metuan iperaki karawa kyo. Kwa hantani nga pato ako tapin na pang kain wakini kanois pangam. Tiki na nun ti papakanta karawa yuki. Dan natay, hongay ya. Yarang ni pen musmetam. Pari kura-kura ti tamaituro. Ingen nanti di songras na pun tema ton wakin aku on pun kamera dikime tapi kora wawan kan wanti tetawan wayo.

0: Kanga yak yuta roy. Yerang kaya kan ka buta ki pasin nai kai. Ay bun ko kuro rati tsokoma. Para kin timeta di skibis edimen ningongo. Yanang yuminu ato.
1: Sinang nawa tayo rum. Wag yuta na rin na ara kay kay. Kakawong roy. Wakuha ni metata. Antuk yam na nawa.
2: Inarian ni metata. Pati trokoma ki ora kin temeta, meti skipis ki temen ningungu, punno ora kei karangin nevevi, o si tepu warun neveya, narun te bohani pai, kitakuni kai, me ehyei rouna menin ti ora kin, narun te tara, te kaaviri, pai ni mesu, awa amai siriki. Te mehan te tapu epe susu, ki eravata ometa iai. Awa itau tauan ti ometa, ehyei rouna menin no ora kei kai. Me kwa korona, pati trokoma, ewe mente nangu, nkana esikura metan tiyo ameta, egea irouna meninte trokoma. Kwa ye menga kwa sana kwa nte menna.

0: Am na tayo na ni Bawi. Si Bundi magawa na pantauro yung karo ko'y TV na ko. Yan na miyaw si Bugyong Kuya ari imeme din anong ni kanong ngura ako ni matakuno pa ay kaariki na pamaginibas John Labe away tipitipiki.
1: Kung tipipiti aro na, papon CM screen na natawroy ni Mayangam. Pusi ka pa kati po pati taray bukin karuan ng TV ako kung ano pa nuri pa ay kaariki na pamay tipitipiki o John Labe.
0: Saksi ngayon na ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku kung kanuan na nausin tigiribas ari kakorowaki. Nungon akong na ba may tipitipiki o tiyo nata, e punday sina ko na tangkayin tayo nari itira ni suwan tamon tayo rigi o tiyo roon tayo rigi. Tiyo ay suwan tamon ng apong, tipi may uwan tawano away tiyo awan.
1: O ringa, ang kaya wakan dunga na nakapi may suwan ni nome tapo may kiripes. O ang kiriwan TV e na mga roon ko na pentatayan na niko ang uray ko. Ani kami tak kuku ni pai kariki ni kanwan nana program toko mete ni kai nameta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana nak sitauroi na penbus mai. Ami katana wata ake ina kona nong raya ke onameta ko kina ki yon te TV na ko yet botan nameta.
1: Am ko e ere ko kai nanu atere vere ven nam pota ki sitauroi na peni koroi na kon nere ko tangia me pona ai mete roi.
0: Saksi na yani nan kami ministries o NGOs sitauroi na pen live ni pota ki apupuran ka sewa taki ya metakwa kinanan yon de kiriwan TV o de social media
1: uring ariki arimeni kapakaan pun karukwan nam TV yan mwenga mette pupua titara o yariki nape na koim de VIP ke tepakani pu ibukin nam pupa in dosin trading
0: taita para ibukin nam kanimea tata ori itaki manamba aikai isu wa tenu wakea akea awa wanunga tenu watawana ke isu wa tenu wakea ni mewa wa taporo wakea ni mewa wa wawa leitaki merongonongo ikapu ipun katemerwa ang matatayon pa ikarik on kami ngaroy ko ni katopong men kiriwan team.

Awanin na pinayari ni Dolly Parton, may kunan na ni kwaspasa ng rakin na. Hold flames can hold a candle to you. Ay po si tabi mo na wali di minisa ng puroy ni mewa. Ang napon ka urin ko kaya din chawa ni mewa, kunari itong ram, tayan rong rongo. Ipukin, tamantay na nun tapakantay ayo.

Kone me ori, ai kai rongorongo buki nongo rama ke asan kata urawaki, menna na ruuni kari ke rongorongo panani kiri pe sawan wari kati na koim, iro nga yeri na ta tiri pe teos. Yese te ministan te bota kin deire ye rua tiki te kai yera na kain na nasim. Ni kai sipu waki me tena sini kiri pe sakia arita, a yeri de in te wana na kura eri ta ta tiero ni kai sipung, a te Pacific Adventist University, a re imena yon Papua New Guinea. Eta ko te rongorongo men te bota kin deire ipa manangan te minista yo, Poni buki ni rakin te Melanesian Oceania Summit arepo yon Papua New Guinea. Ike eri gena te anatai, ni karoko yei on pusmaya kiro ye tena sini kiripes ake areirei on makurin te rirei ane. Aponde gena te ayata ye tein kiripes taikai, ni gana ko ye meroro na ko yakain anasim te minista yu ni rikireke, me aro ye yon itera me waki buki nta kamete pai, o itera dikita peua Aki aire kere ke mea ia kamete pai, o wai aki nan, o te pona kinte kente tokani kai. Engi nan ya manangan nana siim te minista yu, are koroia ina non ngui kai ka anaku. Yesan karawa, anakatani ei te Water and Sanitation Engineering Department, ke te WSED, are kaida ki don Mr. Dog, yon de QGIS program, ike enapoka yei arundikira kenda pekau yon kakayan tira nemen pa emena ya, Awa ayeron kamenu antirani oni kiribes. Tereire ni katani yeyo are ereya kini ya tani makuri pa anakanga ni karekia. Keni buos rongrongo me akarawa kini maape awa aika mete pa yen taapo ake are ke me yei rongrongo. Are ako naane pe ni makuri bebeide ipu kini kamenu an metara roa kintiren. Sakina besi inga ya me anade ya kina kina pe pa anakanga ni kina oni koas taapo ke nakona ni kuneya kiye tiren. Onna tai taapo aika anawaya kuwa ni kai ruota kiraniya. O tāpō, aika anakona an teime atua, ken teime en aru ni kabonga nā kintaniya. Ari ya kina kina pe aru ni kabonga nā kinti tāmei, ari e karikia ki menti sētaraite, ipukin karawana ya bepeire, ni kainis mea kabonga nā kinti roiteran, men tāpō, ake anareke iaiteran nēmem. Takateni iaio, ari eranangi, ni pōnga nā nai pōpō kina koni kiripes, ni kona ni kaitarai kānganga ni kainis, me menin te patakataka, ke karakon pakantakarau, o ni puaki yao me tapa anakona ni kapunga nga tiran e pontau, ngai erangin wareere kere kenteran e mem yon na pera. Mendikira kentera pekau e iro ya tani makuri, au enakona ang kane tiwa pisani, ni koroi pepeire me makuri, ni kamenu menu na kondrani moi ibuki ya kaini kiripesi ni kapeni. The Water and Sanitation Engineering Department, ite ime tuwa ni makuri korakura yon peika amenina, Pa anai pōpō ki nā koia tāni makuri o te pōta nō ameta. Ndei a kini peika a bōu au āngariki ni ka menu menu nā kon teran ibuki a rōru me rōru yoni kiripes. Wangau nō pōta ni maisia te ainti rūrundi kiraka ki āsa ndei a kina ki doi anō apisa te Kiripes Family Health Association yon tepa makuroia peia ina nō wike ka anaku. E tako te director men kifa e nō mai itin. Pa te angariri ari a karoia yu e puni ira kirake mea anaka nganga te rūrundi kiraki. Au āngan te toko nako iei. Ora ke kia akona ande ke mente vene ni pure eke menu o tape wariki kanuan wan kifa are eireke reke me merurungin te utu. E tako no mapa me miin karavan te angare ire ia yo nako ia ate iei kai au anang punikona angkane. Ni karoa ia ia kongora me ai angare ire nako ia te rurundi kirake au ate ein te reire ia onna pe ia. Naruni ka anga ngā kia ātei me tuangkai te rurundi kirake nā itara me ngaiya naruni te piko uko wa yaki kāntani ngā ki. Te kendo āraki me mīni karawan te wene ni pūrea yaki menu awa iarun te toko nakon eka ki ni ka anga ngā kane awa itape wariki ai ka arangi ni ka kāwaki ipuki ni merurungin rapatai ya te rurundi kirake. Ondeitan nungurām, nungurungon na pentepetepeke. Yesa te samakurin te kinuane ka yon na Australia e kain wanua tun te ime tuan kaini ka wakina ke te metawariki ke kei nana pure ari e kore erangan te mene te unumane ipukin te mani. Te samakuri e yopo n John Yalu ari e kone yaki ni pure ni pukinana nge e koro wa erangan te unumane e kamanta an wawa te nga wapime wawa nte kawa e inisbo ari e ka boa ki e inte mai sine mani e ono wa te nga te taaran nusiran. Yangana ki alu tu wana e te kapurea ki nanun nolu wa teririki. Mea kantani ngāki pa e nakai noa me tāki nanun teririki a yu. Ngai iesa ni kapenea aua me teitera teririki nte karapuus. Au e na mea tani ngā musikanti ki teakana men te kapowui. Imi indi nanuan nana keis te wā yu inanun na wate pong. Au e peiri e te kapowui pa ia kireken te pure ia ante sirisiri. E tako te samus pa a yu. E koroia pa te makuri ni pōpuoki ngai ponia yu arakin rangante unumane a yu. Ni mena nante karabuso e teaki naki, pa etang te wayo nte etenna na te eteni pislama. Ari e kaparaki nanunanki e teaki naki yei pa etangiri anika ispome anautu te unumane yo,
ni ka para para ipa ni ka peni ari e karoy detayari ni shela ya mapon aki ka antani nga kina pa na diki patte menna e kina ki patte sampion na inen tyo na ten de taka karo te itau rogo rogo ni ye kare kare rio no siran apo ni ka ente pe pa pa ni ukin e me ka ni ka vaira ke me isimeni mane atarina na yaus ari me ka ye ari epon garawa ki meni pa inna peya pon na ke teis te internet au akapunga na te taura te renten pakaota akia. Ditai anya apun na ki ata aki na pa enariki pati saitau eki na aki. Asparo kori ki dimita ian tare pon. Mere peka wai ka po. Au wangin te tai eki toto kine gien ta tamara ke i meunga ke aroka ipu kine karikian anasiki no onna na tare pon. Gia koro wopmen mea wana riri kine yei. Au ekarin te wana te tapu ni katani yei te itau mea anapotoni yangwa yei. Pa enakapunga na takakaruna ibukin na kamerurung. Ge eakunea pangay ya ponia ya natare ng takakarua yu. May maina, o eapun sana bani makurini ngay patinis ari ibubuwa kia ameta o dimi e mangariki pati sa itaw. Ditaya yu o iriki na ngay patimena ti sa itaw e kinaki on titi diari yan ang diyon nabe. O isa ti minista ibukin kawakin ang tiraw o rita ki PC e yuane na ibalulu ang tekin na patayani buki buki buki ya freshman ni kainis mea kapunga na akin ka ang detaw teka ipuki ni kapunga na antay ang drug. Adia inu weko ang dipos na kinakonte kami sina ni freshman. Imay ni karavanta yan ni pepeire ipuki ya. Eta kunay valulua pa anameroro te senior police officer ari ekanako na koye te putan no ameta. Ni kainis mea tayyan ni buki buki. Anadina noa kiroay na koni kawain na es. Eta kuriki na ibalulua. Pangkay pun te senior police officer ngayya. Ang kaniya ipay kaongwa wariya inuwaya ko ni makuriya o ni karukwa rungurong na irong te kamisina. Eka paraparana pa na iwalulua pa tepure ay ayarun na yo pon tepure ay inatang inibubura o diya inuwaya ko ni makuriya ki. Eka parapure te Fiji senior police officer men na naitira. O eka ungayya na tani makuri pa ang kanaponiya ay irikiriki. Ni karoy makuriya ay kakaidwan na yakakin na ikay awa pon diya inikapureya ki. Onditan nung raong rungurong na pendon nape. Asa na tani meruro Amerika o Iran di posin na pa anakuroa yung gaipayan ni kape na ipukin katokan te puwaka inanununo po iliki te pong. O nimiang arisa na kuriki te meruro ni kainis me anakuroa pa ini puwaka Iran yon ana program de nuclear power. Kanwan te pororoa ye yu ete ime to ang kai ntani nga asa ay nakina ido ya tani kai riri men na pe kawuwa ikai. Ete ime to ate kiyo tani kainis me yu ngi emang anakona rungurungo te potaki ni karikirungurungo me Iran ate desnim ni

0: Pani mga kawaka kaya natawag sa Amerika, aki atararuan dita po ayo. Mengen nani at ako te White House, pa irangin ka irwa te rongrong ayo. O yes at iya Austria te mani a wapu imete wana na tiriki ni beiria ki tuwa na te kapurea ki na nantepu ime ni mewa tiriki, ni ka ines me anapure ari ipero nga puaka na nanakameta ko te sani ni a Taylor Swift, ari inakaroya yon di Vienna, nge ekavara te tapu ayo Swift, na wakasuwa te nga wapu imewa. Te mani a yu arena na ki muangkai nsi isipera ni. Ni ka ines mea anatua Austria. Iesa na pia nikunea ki nipure mei mai na nikoroi makuri nika keru. On siri siri ka mais. E muantai ni kasika ki te waiyo iri ya Brisbane. I miin anakarie ye te CIA. Pa iria ini metavariki. I main wakinan anamonika metakone ye. Ari eka kua waki pa pontenua anaka metaku. Aika enata uroi nikoroi yon Vienna. Anaka metaku aika tenua aikai. Apene mua ni ka me unaki ni tai yeyo. O iesa, ndaki ni ka unia na fans ne yeye eka ania uopupua te ngama isia. O ndaona kina pe mete sane ne ayo. Eta kona taokta te ka bowi ipukin ayeyango ometa pa te wea pera nei. Ponda kia roo takin nana yamu. O kupundi imeto nungurana koni panani kiripes. Akan ni mua tokin rongorongo ipukin nunguram. Aki asari kini kataura waki. Men nana ruu ni kariki rongorongo panani kiripes.
1: Nauriar customers. Ngana ko dinato ang kapo mo geran si pone asito wan tatara. Ay nako nang bigirum kanwa mamari SN katagurawaki. On nga napukuri na ang kampanya Tossin Trading do wala din sinu was at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nunga ibigin tina makaina ay may wot ang awabi mauna wa. Sinakarawa aratro na kontipong at monopong to wala sun wot ang awabi mauna wa ngayari tayta pala kapo ang mo kira o korea aram arantanam ang phone number. Aku sekolah di unit stoa anak aku boleh, yai, amu kira. Wkira aku asing kau lagi, mentuan ini main kalau kuat penina. Naya ika anak tro naki, ibu kini telah makainya emi wotan aku bimano. Uringa, tu wkira polisi naya, kini tiada ipai.

Sagarik pa nara, awara ka kay taong na kundar kampana eto sin trading. Kay ESN nga, anakanwa nga emon ti Meteroy na koy miyara kastamas ti PBA wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana are kam nano, napang narasere sa iyo, kuriko. Ari takin akong marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.ky pasi nakasiwatakya. Dungarong ng kampana, ang kanako tauraw napang sponsor na, ara wakira. Kaya ita giyon na ranampa. Ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na ni mewakia. Kaya unawa tinungwakia, tinungwakia, tuwa na ni mewatuwa na. Nawan tamaguri, ibukin ipaninindong rona. Arapaw man kami yari tinawri, tiroy, o tatapomo, yara ni kapel.

0: Haya pon kwa tarang kai mini meu yon meu FM 89.9 on today yon kanne de songras nang taurang kanne mga vakina ko on data na ko kanwante te bakantay yo kes na wakin kanne me kanwan na ni meu wakin ka gi bos mayari yapon anga mate te kameori na koim ko ya ko taurang doro ne me kanne ari kina nunte ong rami dari kira yon meu FM 89.9 enang taurang kanne wakin kanwan nam Nime wakin kagi bus, kaos na pun muan na natang ka nime katangan na narungurong response aki, yung na pin ni ime tatay rom, ako tauroy na pin ni mga donay, na kon na ratari pun, aris na wakin, kanako yung resistir aki, bukin kanuan na narungurong response. Ngayon, dito sa ang ran, nakatangan mo ang kanan narungurong, aras na nime wakin, nina nun ti, tapakantay ayo, aripan na response, Tekay Project.
1: Kami benih memori tenas kegiatan memakin makorre jangan raina merapaki apa nabe. Kuatnya apa antaya mana na am memuakia dubi kiai. E mana na am takakarwa tenim memuakia pun terkari kira ki. Etikiribes Australia Infrastructure Program. Kena taki narama etikai. Am kari kira ki yo e mana na kiro betal tega Australia. Ibu kinta pena e po tuhan makuri nika tei. Aki amane na kiro betal tega Australia. Narun ayaw sinikatani Brisbane narita koruna kinatake narana ete KPS kete kiribes police service
2: Perex
1: o te makete ete pangkai na mapuria ki peso nuwakan me te peso runabouts ibukin kapuna wan ika me anakarobay te kiribes o eya take narana pati open integrated markets kete OIM te makete ayo arena tina tanan office te customs o nuwakan me te runabouts ari peso Eka kwa waki pa ina nanta in para wan makuri ni katitei o NFS te kaka makuri me te kapiruru o te buhu. Nta in te makuri. Inge nane o ayoto wana tapia nam karikireke e te kai. Ina taraya pa tane makuri me ake ilikireke me te makuri ni katitei ananenu o ne mekina te mengaroa inta in te makuri o isinanikun awan te makuri. Seksi ngaya me te mengaroa ina pe me te botu nameta me waki akan me makuri ni katitei e kai. Iti na tuan di kibat tuwan na may kukanta din te kai. Oi bukin nani oi asa te kai. Nikari kei anapua ke kaurau re bukin kusmayan tang-tang. Me iyamu nikata meruwa nirikiri ke mete makuri nikata itei. Aki itararuai narun na yaus. Nikata ni Brisbane na arita kurunga. Imuan na nahit kwa ta tebota kini Brisbane ni besu. O te maki te ni tebangkai ni kapupunga aki karawana. Ari inetan na nopis te kastam irarikin te besu runabouts.
2: Pogi aki ateki hanni arana ki tenan grievance redress mechanism ke GRM boxes. GRM boxes ay kaya susuwa ki nikatua wiki men na nobis te kai. Ibukin din na roi tang tang me kata merua aki akari na kinte pogi ay kai.
1: Sexy ngaye me tang tang me mui pua kan kata ni wiretan makuri. O bentan me akan wakan me makuri nikatite ya aki apu tuha ki irong te kai. Ako na ni Penny Karinaki in the GRM box. Idarikin naan niyang kanahiri kiyang kukuni, kanamekin o mumuri tapo ng katitay doyan ake, at aki akinima ko rin katitay, aki ako tukaki in the High Commission Australia rin na naman anakarikira ki ete kay naran na ikay. Tuwan kamakuraya ate ikaw waririki kiyang tiririki ate pinawano at tiririki. Wawa kapungan akin tete ka akiri ay on katori ka ki may retan karo te makuri ni katitay. Tinua kairuran te menna na kon karo ang te makuri ay aki kukuri naran makuri ni tahako. Awa kaswa akin te menna ibukin karo ang te ripose ni makuri ay ka akiri ay. Nime awa ang anakia te ay paing tangira ke katukaki ang te piwan mamana. Ono wa kainanwan te pakamani ibukin takarike makuri ni tahako ni katitay. Aki etararuaya te kai. O te kai suwa, makuri ni tepeka ni kawairi ki tepe ua, au aru ni kamuye puaka na koya aine mea te ai, inanon me irarikin anatapo ni kateitei e ka atararuai te karikirake e te kai. Kanarno bako kupe nori, kanamekin, o nungwa i kai, weakuan di posini makuri a kane, na kondananampan tare puon te kai, e isuwa ni mewa towana, wawa ni mewa, mewa towana ni mewa. Kente meri at the Kai Safeguarding at DetroTech.com. Kente kawarila narobis kente beso loj tu itakurona. Uringa reta pe rani kapene tarago antira ate moi roi kaumri post na rani bubuki ibukin korporawan roi na makuri ibukin tarante itera ei na tefai.
2: O ibukin na pemi rorono ate ripost are ko karupoi na rani beira ke ni karina ina na raji ara inboxes apene ni men roi. Am ripost are ko na roi ako na ni ko ate ia ram koite sa tantang ki ko na na pemna ki. Tepai orang ini kahawa kiri ke pernah ruko ina nuni bayram tang me am kata me ruah ni di kiri ke me makul ni kata itu ya ke itar ruah itu kiri kita ke tepai bayang antapanin anu koru ruah ina nuni nana makuri ina nuni puspayan me keyakan nuni tang aw kata me ruah naku entai nana pe eriai.
1: Nah kata meruah ni di kiri ke me makul ni kata itu ya ke itar ruah itu kiri kita ke tepai bayang antapanin anu koru ruah ina nuni nana makuri ina nuni puspayan. Me kekan mi tantang ngok kata meru anak utai nana pe eriai. Kuna sesudah tiba, bukin tera tekai etara nana pe tera ayo. Eng, ayo bukina. Petang iri tekai pa na keri tak na ayo naro ni kampana ni kata iti yon kiri pes. Me anapan makuri opotan nama tak ya wakan. Me niri kiri ke me makuri ni kata iti ya ki atara ruai. Anapun pen ruai inanu. Tara ruai ki ruai o namekin ati minga ruai inanu tain temakuri. Ingin nane o ulingari dari GRM boxes tipo ki bikin kesemayan tentang me kata nerua niri kiri ke me makuri ni kata iti ya ki etara ruai ta kari kira ke tekai atau ruai ngai non ayau sini kata nge placement nari e makuri ya ki tatiana ita koronga iman nama pis de police edukata o no na te maki te peso are espatata pe makuriana te maki te yo are e te metan obvious in the customs te peso
2: Wahan mete wana paus.
0: Awan na rong rong responsa, ane ko espasa nung raya kinaki, hante te yung kanin ng tauran bismaya rataribon, ake nang kunang kanin ng mga rona, yon isuwa ni mewa, kita puro uwa, awa isuwa ni mewa. Yama roi dirai ni bukim kere ko kan, dekita kanon nara, Ni mewa kan di tempatkan tayo teman tayi tempatkan tayo yung kai pun wapi mewa orang kai timenisi main cawa ni mewa. Senama nang kan nara sisiraki. Mere teman sisiraki akan ngai tayakan lah. Antai ya mana nam ni mewa kia ente pun ngai yo. Senapa semaya raman tarabun ya kuasa yo. Kuna mewa ringki.
3: Ya,
0: apa tarabun meya?
3: Besok.
0: Ngaya may beso, teman sisrak na ko yung beso, kaya ngay tiyak na. Antay, yamanin nam ni mewa kyan te pong ngay.
3: Pag-ini, tiyo, nakaamba na rin.
0: Ngay, ito project, yamanin na kyan. Patala ng project, antira.
3: Australia.
0: Ngaya te project an bun te kai ki khabar parana kiri beso Australian infrastructure. Ngaya pun nangis na pati tuk tanan ko te akin na ki takari kira ki anak kira ki kiri beso Australia ki bukin te wakin ka te ti. Ay, taran ne ye sam te ke muani ko te akin na no kwa kanakom ka te kiroi. Ngaya ne
3: go, ya bun ka nakwa ka te kirani. Ite bakan taya iyo. Jangan nak tegar lagi, awak naik ni ayo. Ini dia ni lah. Ebu betul naik.

0: Ahwan de me dana benong rai on Maori FM 89.9 Ahwan yon na pekan wan nara Me wake este me ton wake na nonan detay e Sina Maya Sina kus maya ra tarabon na erkwa yo Me orin kia ko tarabon na ya
1: Me orin
0: na Maya ko tarabon na ya
1: And the worst way
0: mente kosway ngai ate ayon kanam sisra gen ko ya ko corona mente kosway ke kan ngai te kanam sisra ke yo anga te bewa ka tu ni pe ka ko nan di bos ken ka dina gen de GRM box ai ari ke ka ka kanam sisra gan
1: ta ka me ban ta ka me ban de
0: Mai apa nanya na pe apa nyesa na pe ni ko ko te akin nanya ki mai enak ko im takati kiroi

0: 哎呀，我就觉得呀，还能往水再。你妈带你现在你北京人，那你们带了？我爸爸那里很久没了，我妈妈给水那边人拿了东西带的。我大概现在多少百斤没有？我这八年多了，真真的瘦。
1: Oh, ingay yan din niya wagi ay lalo. Ngayon, kaya ko nang darapan na pinto na kayo ni kanan ng sisra ka ni kwasan kaya ka on kanan ko na payam katikiroy ka kung napun titikiroy na pamaykan niya kaya takanta niya na paya papak pa ari kwasan katikiroy ang detay ay ita ko paya pun punipian nung una paya katikiroy kaya kaya na nun tita meron tita mantay di kayo ay po yung sita po yung mayawa na kita minister ng puroy onawa. Ini panan Mary FM 89.9. Kawan kawan nan doro konto kina. Ngayon is na pun kakami already kawan waki na kumeritan kanwan nara. Ni mewaki ya. Ni kakipos wayo.

0: Ah, tarane ya kita peki, tarane ya pun pokon toki na kanon nara ni mea wang keyo nara sisiraki. Ah, ni kiran kan nara tayin da tayye yu, na tehisi ko mea kapene nung ram na narungu rungu ara sponsor. Ah, tia waro yu nungwa, kuna mga rito ang ram dungu rungu ni metang. Iminam dungu rungu ni metang, ah, ya tau na nape mungina mea tuwana toko ang ram. Ari na riyay nape nako ibukin te teman tayi di keyo, ari men te educate. Ngayari na, tawani ko mang kanya mea kapene nung ram na narungu rungu ara sponsor at kapin yan tayo bukinti ito wiki.
1: Kam na pinin leo rito na sirgibes may makin na korre doon ang rayo na narapaki o pangabe. Watay pa antay ya manina ang nimeo wakia ito wiki ay. E manina ang dakakarwa din nimeo wakia punta karikiraki at ikiribes Australia Infrastructure Program. Kinataki na rama at the five. Am karikira kayo e manina ki ronde tao teka ng Australia. Ibukin tapia na e po tukan makuri ni patitay. Aki a manina ki ronde tao teka ng Australia. Narun ay yaw sin katani Brisbane na rita koruma. Kinataki na rana at the KPS. Kete Kiribes Police Service.
2: Carex.
1: O te makiti eto ng kayo ni makuri aki beso. Nuwakan met beso runabouts. Ibukin ka po na wan ika me anakarabay ti Kiribes. O eya taki na rana pati Open Integrated Markets kete OIM. Te market ayo ari na ti metan na office te customs on wakan met roundabouts ari peso. Ika ko waki pa inaman tayin para wan makuri ni katiti o NFS te kakamakuri met kapiror o tipo tayin te makuri. Inge nani o ayo to wana tapin ng parikirake ete kay. Ina taraya patane makuri me ake irikiriki met makuri ni katiti. Ana menu on the makina te mga roin tayin te makuri o isina natin awan te makuri. Sexy nga yeme te mga roin na pimete botu na meta me waki akan me makuri ni katiti ye kai. Iti na to ang dito batu wana me kukon te pil te kai. O ipugin nani o yasa te kai. Nikariki ana po ke kawraw re pugin busmayan tang tang me iya mo nikata meron nirikiriki me te makuri ni katiti. Aki itararuay naroon na yaos ni katani ay Prisman na arita ko rong. Imon na na-headquote at ipotag ni Prisman ni Peso. O at makit ay itagang kayong kapong aki karawa na. Ari inatan na na-office de custom irarikin de Peso roundabouts.
2: Pogi, aki ate kiyakan ni aron na kibate na ang Grievance Redress Mechanism ke GRM Boxes. GRM Boxes ay kaya susuwa kinikatuwa wiki men na na-office de kayi. Ibukin din ang one roi tang-tang, may katamerwa, aki akari na kintipoaki, ay kay.
1: Sexy ngayon may tang-tang, may muipuwa kan kapen yung taan makuri. O buntaan niya kan wakan, may makuri ng katitay at aki apulto kaki, iyo te kay. Ako na ang pen ni Karinaki, the GRM Fox. Idarikin naan yung kanayari kiyang kukuni, kanamekin o munurin tapo ng katitay iyo yan aki, at at yakini makuri ng katitay. Aki ako tukaki hindi kay Commission Australia rin naman na nakarikira ki ete kay naroon na ikay. Tuwan kamakuray ate ikaw waririki kaya ang tiririki ete pinawa naman tiririki. Wawa kapuhan akin ti ate ka akiri ay on katawari ka ki may rietan karo ate makuri ni katitay. Tinua kay raran timen na nakon karo ante makuri ay aki kukuri naroon makuri takako. Awa kaswaya kin timen na ibukin karo ante ripose ni makuri ay ka akiri ay. Nimeawa ang anakiya day paing tangira ke katukakiyan tipewan mamana. Onoa kain nanuan tipakamani bukin takarike makurin tapon katiti ake itararwaya takay. O takay suwa makurin tipakani kawairi kita pewa o arun kamay puwakan ako ya ay nime day inanon may iralikin anatapon katiti ye katararway takarikira ke et takay. Kanarno bako kupen nori kanamekin on nung waikai, wekwan di bosini makuria kanne na kondana namban terepuon te kai. Isuwa ni mewa towana, wowa ni mewa, mewa towana ni mewa. Kente meri at the kai safeguarding at digitaltech.com. Kente kawarira na robis, kente beso loj tu itapuronga. Uringa re, tapira ni kapene tarepuan tirau ote moe roi, kaum di bosina re ni bubuki, ibukin karukurawan roi na makuri, ibukin tarante itira ei na te kai.
2: O ibukin pa mirungurungo o tiripuosa reo kukarukoy na nun beira ki ni karinda ina nun nara GRM boxes a penu ni menu roi. Am ribuosa reo kuna horoi a kukunaan ko atayaya ram mkwete sa tang-tang.
1: kiego ko na ane penda ki. Tapi yang orang ini kahawa kiri ke penaruh ko ina nuni payir am tang tang me am kata meruah mili kiri ke me makur ni kata iti ya ke itar ruah itu hari kita ke dekai. Payam tapi nin anu koru ruah ina nuni nana makur ina nuni puspayan me kehan me tang tang kata meruah naku entah ina nape eriai. Me kata meruah mili kiri ke me makur ni kata iti ya ke itar ruah itu hari kita ke dekai. Payam tapi nin anu koru ruah ina nuni nana makur ina nuni puspayan. Me kehan me tentang aku teneru anak entah ina nape eriai. Kuna sesudah tiba bukan terah terkay itara nape terah iyo. Eng iyo bukina. Petangiri terkay pa nak cerita ke mana iya naro ni kampanye ni kata iya orang kiri pes. Me anatam makuri apa tan nama tak iya wakan. Me niri kiri ke me makuri ni kata iya ke itara roy. Anapun pen roy ina. Tara rua kiroi o memeki na temi ngaroi ina nitain te makuri. Inge nane o uringari kere GRM boxes ki poa ki bukini kusmayan tang-tang. Me kata merua niri kere ke me makuri nga teitei ya ke e tara rua ita karikira ke te kai ata uroi nga inoon a yaos mi kata nge policeman nare e makuri ya ki katiana ita koronga inoon na office the police e tukata. O no nebete maki te peso are esvatata pe makuriana. The market is a team that is obvious in the customs CPSO. No one has a runabout.
0: Amen kapene nang uram de nang urung wane ha ya pun wasira roin karo koi na tesang uram de latai ya pura en kayo no wake ha de teyon kanis na wa ke mang kanin nang raya kida terong urung ni metang ipokente teman tai dikei ha ya ke miyakina pang kanin mem kong rare mente educate.

inananara program ayo asdi kukurai nderei singkami me arunara makuri ere sirei takiyai me tepotaki bukin deirei ibukin warokuan tereirei yon nepera kiribes ikainabe arekamkona nungura anakakam makuri arongorongon tepeo tepotaki bukin deirei.

tu wana me gua kon nana kari kira kete pota ki buken deirei eh kan wan nana kari kepe ite tau te kan kiri pes me austeria me anin te kari kira ke ayu pun te buina teririk on san wa kina ki menu wa tanga wa bui me tenu wa ai kai kari kira kete pe wa ai kai san wa kina ki inanun te kari kira ke ayu te wana ka korakora kin narun te angare irei eta merwa nta pon deirei wowa warokwa narona yavarevare me yakoropo kini kiripesa ni metanga te aintire irei tenua kamia unai makori ni yawawa aone karika tere irei patita buwa emeno aone mani ya te ainika kena awa dinanua nanakanua tere irei aone kata uroi bain nangare irei buki nanakin terapia kau e kanua ntai ai kankai te kau wapu imeto wanan senture nika korwa nanon na iyo awaika imakori aika karoi educate the one JITSI, get the gender equality, disability and social inclusion. Ete meto te educate ni karikepe meto bota ke bukin deirei ni pouto ka te ECCE, te inclusive education ntaraya patereirei emeno amen na korai buki ya te ni kapen. Wowa, literacy and language. Kata me ruan te ware ware te koropuki te taete a te kakawong. Eti meto educate ni karigepe mete pota ki buken deirei ni pouto ka te primary school ibuken te mandinan ibuken te koraki te wana au wawa a te good start to English ibuken te koraki te numa au awa te ka te nua me uponia ya te ainsungaro professional development ki te maths PD karigira kia na yako napaya ratahan deirei eti meto educate ni karigepe mete pota ki buken deirei ni pouto ka KTC yonde yakinaya aratan ka iriri metan de irei pa angan ka kora kora ki nrabe ga yokona pai on pe nero yen suba wai de irei ai ka ta mero pa yongon ta mero ri ke yokona pai ate ai te kawa te climate change and resilience ete meto educate ni kare ki pai mete bota ki bukin de irei nimma kori mete policy planning research unit a te curriculum unit bukin ka metuan ka ini peiri a karinen rongorongo ni pipitakin kanuan buong nte kanuan deirei. Menna yo a ekona ni ka umai ya sareirei pa anare ya kini ya te ai ka nganga ai ka akoran rikin men urupa ya ki airigirigi me pipitakin kanuan buong a warui am te tukoi ka nganga ai kai. Irarikin na ke ea sannas a wai ka ina pe karikira ke ai ka ewa ki na pe ia yana poutoka te educate na konte pota ki bukin deirei. The teacher registration te poutoka na kon tawan muia taan deirei CDEC ke te poutoka na kon na nei kare ke pei te poutak i bukin deirei mereirei naro raising the bar warokuan te tamero ina nan te poutak i bukin deirei chemist tawan muin rongorong i bukia deirei atein te reirei osta reirei yon kiripes monitoring and evaluation dinanuakin na kotameroan nako vaki aki airegerege me te ESSP ki ana kawai ni wa ki te pota ki bukin deirei. Finance management. Kata me erua na runte me peronga. O te tararua yo ante ka pene mani. Partnership. Ka korakora ante igare ke pei me rapatana kua ki akani popo ki me te reirei. Educate kon te wana me pokon anakarikira ki te pota ki bukin deirei. E hakanua na igare ke pei te tau te akani kiripes me Austeria. Pongin kadin kiripes nara reire. Te wike yo yon educate program, okam na ngora na mi karakita wana. Hariya kata uroa ki meiro ya kain de language and literacy. Inanon de literacy, o e ka unwa ki kamakuran te yango. Kona yango ya patira enari ki muina, o atira ay ekona na kiri, o atira bukena. Sina karaki, o anikona ansisira kenin kami, patira ay enangari ki muina. Te karaki ayo ya sunagi, ni pongin katein kiripes narareirei. Pongin katein kiripes narareirei. Ae koreaki iron te atake meriko. Kamataya patera pongin katein kiripes? Swanga kaindarikim, patera ranun te teha yo, ketera arun te ekinana ni metang. Ngaya, pongin katein kiripes? Ea tākina pe, pa te Cultural Day. Imain e swākina rakaraki o sina iamu. E sa nga karawa ki pungin ka teini kiripes nam reirei? Nkana yasa, o tere ham karawa.

0: Dekarake yu, osina ora, aruya te, nikata uroi, nakon pongin katini kiripes na yere. Tirang kami ekam koroya, keni puoki evukini pongin katini kiripes na mire. Swanga kaindalikim, kirom nora, patira pai ekam koroi, evukin na mikata uroi, nakon pongin katini kiripes na mire. Eroiri. Stavaki od nungura patira e karawa ki pukin pongin katein kiripes.
1: Makoro tuwa. Pongin katein kiripes na rebebe. Demani ngabong tawan awaw si maha na iroro at intota pana kiniki kawwe. Bono pongin katein kiripes na yaregide.
2: Atensin kami, kiniki kawwe pakam na mga puwa harawan kanwan na mi para-para.
1: Itapos si Naya.
3: Ngayon sa mga Maya, ay apa nama anda kau ya ikan?
1: Ya kaya kan ni Roro. Awak tak ya koran kau ye, nak konsenai ya, penang bibiri kau ye. Ya naya napa yang bibiri kau ye senai ya, ayat tak kata kan mana nak bibiri. Ya naya gua para para tota, enang gua nana ya ni pen tepanana, ayangan Roro. Ya naya para para Roro, ayat kau ye nama rakyat, akhirnya kami yang musim ni kembali senai ya. Ya itu Cendewe, cemei, cepapai, cebun, petai ni kau kin, awai cetu. Ya kai nama tantai ane para para, ni pen cepanana.
2: Atau roin kami, payah kami puan ni tay.
1: Kita ku senai ya. Ya kari nana dah buaya roro, eh meta bea popo nun raura. Ya kari nana tuota, eh bea popo, ayah ka bea tiena, eh kirin.
3: Sata uroy!
1: Awayan suwama sinaya.
2: O no kumay pa nakatukay may amitiray kay, pakamanay ang ipara-para.
1: Itako sinaya. Ibuoki ya sinaya ni katukay maya, ani kapaya ya para-para na marake, ito kunikay, anang aniya. Awota ya para-para na marake, awarian na, nakon na yare-irey.
3: Awan de mo ni makurong takara. Sila ang buhay niya ng mga nanghuli ang nangyakawan dahili. So ang jomata arilalikin. Pero ang kukongura na nikakamata, aron nora kiya ang tiyan, ibungi ni katiyan ng Pilipinas ang tayyan dahili. Sa rito ang mga, so ang natayo ba sila yan ang huli, o sila yan ang huloy, ang tayyan ibungi ni Pilipinas, ang takarakya niyo. Makuro buwa.
2: Ya, mabunta rin ang mga tiyay ay kay. Habirin pa niyo niya ay ay kakarad na bayasim. Apen ina pen meni yang tak awe, harang ibu foto.
1: Ketaku lo.
3: Ngayan ni orang ni tanya tu taran nanu nara dehde.
1: Ketaku tu apa? Aden nak ni metaruan nuan daya dehde. An nak ni rap wakon.
3: Amen na yo, ayaru kon tu kin taran. Gami tanya ni kau cute, ini tanya tanya betaran nanu nami dehde. Tiram na makin yain ko kung huli ya. Kan nam daily in tayo nam kontro de, kipongin ka tayo kinipas nam daily. So nga to war, kini yere ilalikim de tayo yaya. Tira kan wan nam yipaner, o tira yan niya nito yay nanom. So nga kan dalikim, patira eme nito yay nanom, ipongin ka tayo kinipas nam daily.

Na tayo na ito ang running kami ni Katwa Wawa at weekend na rapang ora ay ka na irekireke. Na po ito ka na kuya Rayray. At yan ti Rayray sa Rayray. Away tabi warong-urong ibigin po ito ka ti Rayray. Ema na iya dahil ka na. Kura pa ibigin na mura. Ayan na tikiro ay nikiran na mawa ay kay may.

0: Awa yam dina pe to kin roi kanon nam kongra hani esan kata urawa ki bukim mente educate. Ana kar kira ki te te tau te ka kiri tapi na pe bukim wakin te te rei yon na pe rekiri bes. Takan tani ngang kue ni ko kongra me kan ni tako berang kakawa ki tirung rung arin kwasan nongra yakin na ki yon roro na ki na nam kongra mente educate. Me kai na pangkan ni. Sa wo ta kiroi na kon rata i wo pui me wo te menese me na noa asna te me ton wa kina kon kan me rata ye yo na kon te rei tan te wo wam ina nan te tai ke
1: One United Nation. I share every little thing I own.

Get up!

Conemori, hay que ir a un rumbo porque no hay rama que hacen catarrovaki. Menda no rune que hay que ir a un banana que le pesa, no vale que no hoyim, y lo mayerina da terribe a Dios. Y ese terminista de pota que indeire y erruati que te cayera me caen en el sim. Nicáis y puaki me tenas en el que pesa que arita, a yerida en te una anacura erietata tierra nicáis pong, a de Pacific Adventist University, a de imena yon papa nukin. Eta kutero ngurong men te pota kin deide ipa manangan te minista yu poni bukin irakin te Melanesian Oceania Summit are po yon pa po niukin. Ike iarikin ate anatay ni karoko yei on pusmaya kiro ye tena sini kiripes ake are idei on makurin te reide yane. Apon dekin ate ayata ye ten kiripes saikai ni kanako ye ye meroro na kuya kain anasim te minista yu ni dikideke me aro ye yon itera me waki bukin teka metepay o itera dikita peua. Aki aire gere ke mea yaka mete pai, o wai yaki nan, o te pona kente kente toka ni kai. Engi nani o manangan nana si imte minista yu, are karoia ina non nui kai ka anaku. Yesan karawa, anakatani yei te Water and Sanitation Engineering Department, ke te WSED, are kaida ki don Mr. Dog, yon de QGIS program, ike enapuoka yei arundikira kenda pekau yon kakayan teran lemem pa emena ya, awa ayaron kameno anterani on kiribes. Teriri ni katani yeyo are eriya kiniya tani makuripa anakanga ni karekia. Keni poos rongrongo me akarawakini maape awa aika metepayen taapo ake are ke meyei rongrongo. Are akonane pe ni makuripe peide ipukin kamenoan metararua kinteran. Sakina besi ngaya me anadeya kinakina pe pa anakanga ni kina onikos taapo ke nakonane kuneya kieiteran onnatai taapo aika anawayakua ni kairuota kiraniya. O tapo, aika anakona ante metua, kente imen, aron kapunga nakin dania. Ari yakina kinape aron kapunga nakin te tamei, ari ekarikia ki mente setaraite, ipukin karawan na yabepeire, nikainis mea kapunga nakin roiteran, men tapo, ake anareke iaiteran nemem. Takatani yeyo, ari eranangi, nipunga na naipuopo kinakoni kiripes, nikona ni kaitarai kanganga nikainis, me menin te patakataka, ke karakon pakantekarau, o nipuaki yao metapa anakona ni kapunga na teran e pontau, ngai erangin warere kereken teran e mem yon na pera. Mendikira kentera pekau e iroya tani makuri, au enakona angkanya tiwa pisani, ni koroi pebeide me makuri, ni kameno meno na kontrani moi ibuki ya kaini kiripes ni kapeni. The Water and Sanitation Engineering Department, ete metu ani makuri korakura yon peika amenina, pa anaipopo kina koya tani makuri o te pota no ameta. Ndei ya kinaika abou au angariki ni kameno meno na konteran ibuki ya roro meroro yoni kiripes. Wangau ni pota ni maisi ya te enjeruro ni kira kia kiasa ndei ya kina kido ya no apisa te Kiripes Family Health Association yon tepe makuro ya te ya ina men wike ka anaku. Etako te director men kifa e no mai iting. Pati angariri ya ria karo ya yu epo ni rekireke mea anakanganga te roro ni kira ki. Au aangan te toko nako yei. Ora ke kea akona ande ke mente venini pure ya ke menu o tape wariki kanuan wan kifa are eirekereke me merurungin te utu. E taku no mapa meimiin karavan te angareire ya yo nako ya ate ya ikai au anang punikona angkane. Nikaro ya ya kongora me aya angareire nako ya terurundikirake au ate ya interire ya onnape ya. Narunika anganga ke ate ime tuangkai terurundikirake na itarame ngaya narunitipiko uko wele ki kantani ngaki. Teken no araki meimiin karavan te venini pure ya ke menu. Awai arun tutoko nakon eka kini ka nga ngakane. Awai tape wariki, aika arangini ka kawaki, ibu kini merurungin rapatai ya terurundikirate. Onditan nungoram, nungorongon na pentipitipiki. Yesa de sama kurinti kinuani ka yon na Australia, eka inuan watun teime tuang kaini ka waki na king, demeta wariki keke inda na pure, ari ekore arangan temene te unumane, ibu kini temani. De sama kuria yupon John Yalu, ari ekone yaki nipure nipukinana, nge ekoro warangan te unumane, e kamanta nuwa tenga wopime wowa, nte kawa e inisbo, ari eka boa kia inte maisi ne mani, e onowa tenga te taharan nusiran. Yangana kia lutu wana te kapurea ki nanun nuwa teririki, mekanta ni ngaki pa, enakai noa metaki nanun teririki ayu, ngai iesa ni kapenea awa meteitera teririki ntekara pus, au enamengata ni ngaa musikantiki teakana, menteka bowi. Imi indi nanuan nana keiste wayo inanun na wate pong, oi peiri ete kapo wipa iya kire kente pure ya ante siri siri. Eta kote samus pa ayo, eko roya pa tema kuri ni pupuwa ki inka iponi ayo rakin rangan jau numane ayo. Nimena nante karabuso ete akinaki, pa etang te wayo ntete nana tete ni pislama. Ari eka paraki nanunan ki ete akinaki ya ipa etang iri anika ispome anautu te numane ayo,
nika para pari pai nika pene ari ekaroi deta yari. Nei sheila yama pon akia kantani ngaki na pene di kipate menna e kina ki pate sampion na inen tio na pende taka karo te itau. Rongrongon dege yere kari keri rio nusiran opo nika inte pe papo niukin e meka nika vaira ke me isi meni mane o tarina. Na yaus ari a meka gei ari epon garawa ki meni pain na peia pon na kia teis te internet o akapunga na te taura terenten pakawata kia. Detai anya apun naki ataki napa enariki pati saitau eki naki. Asparo kori ki dimita yen tare pon. Mere peka wai ka po. O wangin detai eki toto kine yen tatamara ke imeunga ke aroka ipukine karikien anasiki no onna na tare pon. Gia koro wop meni mea wana didi kine yei. O ekari nite wana te tapu ni katari yei te itau. Mea anapoto ni yangwa yei. Pa enaka ponga na takakaro na ipukin na nakamerurung. Gia iakunea pangai aponi yei anatare nan takakaro ayo. Mei mai na o e pon sana bene makuri ni gei pati nes ari e bu bo kia o meta o di mi e na ngari ki pati saitau. Dita ye yo o iri ki ni gei pati menna ti saitau e ki na aki on te tei di eri anan di on nabe. O isa te minista i buki ni kava ki nanti rau o reita ki pisi e yo ane na ivalulu an te ki na. Pata ye ni buki buki buki a freshman ni kainis mea kaponga na aki ni ka ande tau teha i buki ni kaponga na an tayen drug. Ari ye ni wakuan di posina ki na konte kamisina ni freshman. Imai ni karavanta yeni pepeiri pukia. E taku nai valulua pa anameroro te senior police officer are ekanakua nako yete pota nometa ni gainesi meata yeni puki puki anadina noa kiroi nako ni kawaina ees. E taku riki nai valulua pa ankaipun te senior police officer ngaia onkani yei peika aongwa wariei ni wakua ni makuria o ni karukua rongorona iro mteka misina. E kaparaparana pe nai valulua pa te pure ayei arun na yopon te pure. E enatangi ni bubura o ndia ini wayakua ni makuriaki. Eka parapure te Fiji senior police officer menna naitera. O eka unga iya natani makuripa nkana poni yei e irekereke. Nikoroi makuria ika kairuan nea kakin naikai o apon ndia ini kapureaki. O ndia ita nungura unrong rongon na penna on nape. Asa natani meruro Ameriko i Iran di posin na pa. Anakuroi ngai paini kapene ipukin katokan te puaka ina nununupu iriki te pong. O, ni mianga risa na kori ki te meruro ni kainis mea anakaropa ini puaka Iran yon ana program de nuclear power. Kanwan dia pororoi ya yu, ete ime tu ang kai mtani nga sa ina akina, ido ya tani kai riri menna pe ka uwai kai. Ete ime tu ate kio tani kainis mea yu, ke e mga na kona rungurungo te pota kini kariki rungurungo me Iran, at the Desnim News Agency, at ete akin na yei pa, etuwa ido ini mea tu a kanwan dia pororoi ya yu.

0: 把伊拉人家一路接龙龙没有。我也是第二次的妈呢，我不买这碗呢，弟弟给你摆的，给多碗呢，这个不累，给那弄这不买的，我弟弟给。你看那什么，阿那不累，阿里一摆龙啊，不阿看那那那卡米达古的山呢，哎 ，Taylor Swift， 阿里伊那个罗耶约翰尼维恩呐，你给伊卡瓦拉的他不有 Swift， 那阿卡斯沃沃的阿我不买我。这妈呢，有阿里阿那个莫安盖，是伊斯贝兰尼。你看那什么，阿那多奥斯维亚，也是阿那贝尼古尼亚给你不累没买呢，你个罗伊马库里尼卡给鲁，安斯里斯里卡买斯。Ya muantai ni kasika kita wayo iria Brisbane, imin anakariye ye te CIA, pa iria ini metawariki, imain wakinan anamonika metakune ye. Ari eka kwa waki, pa puntenuma anaka metaku, aika enatau roi ni koroi yon viena. Anaka metaku aika tenuma aikai, apene mua ni kame unaki ndeta ye yo. O iesa, ndaki ni kaunia na fans ne ye ye eka ania wabubua te ngama isia, ondona kinepe metisane ne yo. Eta kona taakta teka bowi, ipukin aye yango ameta pate wea pera nyei, ponna kero takin nana yango. Ako punti imeto nungurana kona panani kiripes, akan ni mua tokin rongorongo ipukin nunguram, aki asari kini kata urawaki, men nana ru, nekareke rongorongo panani kiripes.
1: Lauri arkastamas, nkana pati imeto nka poa mugiraan si ipone asito wan tatara. Ay nako nandigi rung kanuangan mali esen katagurawaki. On na nga, nakukurina ang kampanya Tosin Trading dawala din sinu was at 9.8 koragoran. Ayaw punta ka nunga ibigin din na makaina ay may wota nga wabi maunawa. Sinakarawa aratulo na kontipong at tumonipong tungunan sun wota nga wabi maunawa ngayon ito pala kapwa ang mukira o korea aram arantangam ang phone number o kaskuwa yun testuwa ano po kapwa yay ang mukira. Wikira ake asan kapwagi mentungunan ni may nikarukuwa tanina ngayay ka anatulo naki ibukin tila makaina ay may wotang awapimono. Uri nga, tuwagera po siya ngaya, kingin siya tayo pa.

Sangari pa nara, ora ka kaito na kundar kampa na etos in trading, kay ESN nama, anakanwa nga emon ti Meteroy, na koy ni Arakas Tamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampa na, are kam nano, napang narasere sa iyo, kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.kya, pasi nakasiwatake, dungarokon ng kampa na, ang kanako tauro na napang sponsor na, ara wakira, kira itag yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinuwakia. Tinuwakia, tuwa na nimeo wakia. Kaya unawa tinuwakia. Tinuwakia, tuwa na nimeo tuwa na. Dawan tamaguri, ibukin ipaninin rong rong na. Arapaw man kami yari tinawri, tiroy, o tatapumo, yara ni

Oh, men minong ram tirong rong ibu kente taka watay na pain anon tatay di kay. Oh, sana wakin na kume tayta nong ram ki kung akong nakamayakuri kime audin na din ibu kente tatay di kayo.

Kakao po ani, papunaw pa iki. Mente ko na, te koron na ni ko aspas ta roi ng raya kin nani. Kayeri apun wawasida na pero ay naratay yon Mary FM 89.9 te tayo dike. Ay pun siwa po'y may suwarik de minister ng po roi vanua. Ay pun daytan matapanan ka mayuri na ko im. Tayo dike nampong ay, takani me pong. Ay mangaro ko na pe pong in te weekend ki. Ay pun pong in na pe te po. Te weekend pa kapay da pong ay. Ay kanta niya papakin kwede sa makurin kwede to. Ay dike kayam sansin na nun te tayo dike. Kuna kayang roi ko roi ki. Warang kakawakin na pa musu me kain ni petam ake ti me to na pen popoto ka kanuan spangam hina nun te wiki e panin na yo na kwa nga to kuna pero into kinan te tai e kanuan te wiki yo asna wakina ko me re tante umram na wak mon kan me ta wan kanuan te pong hi bogen te tai ke ande mi yakina ko me ta pe ko ta pe wara kata nota ane na ta uroi na pe ngora yakina kia Oyo mo kanya tawa ni kanon tapong ipokin sa onon kiri besto ba na pe hari ka tawrawa ki ng kaitira ni mewa ante pakanta iya na kway ipokin tayi kin nampong ayo at kani mepong wapuy merwa wapong ni mei wanga wapuy mo ano wa nito ki kora kora na ni bondo no wa ni ngapong ah tapay ay di kita pari kon nang at nang puaka amin na imiangin sa onon kiri best ah tawa nang nang metakarawo men nang ay kaya ti metwa rota onon kiri besto ba na pe Ibukin cawan ni kiri best yang ya ya api peti, awan ini tua tau mei miang meyo. Nipiri na tenu anak konten bui meni mei awat tenot. Tari ana roy awan ini repu. Ibukin makin na putari tari terante tari kei ana awan angin angon karau ya pun tau anak konten mei boruru ni karau terane ngapung anak karau. Ibukin merakei ya peyang terawa mayana terante tari kei ana awan angin angon mei boruru ni karau na anak tabiwa terane ngapung anak karau. Korea aranuka wape meme. Tarante tayi ke yo na wanang nang on karau wa pepete tarane nga pong to wanang nang ni me pururu ni karau na kon ne pepete on kora koran te petai te pakatai no no stabi te we beru on ko nau tarante tayi ke yo ana wanang nang on me pururu ni karau na kon ne pepete na ona tabe wan te karanga ina o tarane nga pong te utana te wanang nang on karau wa pepete na ona tabe wa ono tu atamen awarre tarante tayi ke ite wanang nang te utana tarane nga pong te wanang nang Te utana te wanang nang on karau e pepete na ona tapeua. Ipokine bana pe, tiange ya pepete on me tua tau mei meo na ko mei yaki meo, ni birina e tenua na kon tebui me tenua de noot. Ta ari na roi on me repu, tarante ta irike yo na wanang nang on karau e pepete, tarani nga apunge na wanang nang on kakarau. Kawaina makaina wabungi mainte tani meiniku, hawaita wanchore me te yabus. Ya kata tau tau ke pe no rata di na konte tai dikei wa pui me wa nu te minister min droiwa de di na no e tau na desimare a ke ni me wa te meita ai na kanta ni nga kin kan ni te ya bus na konte ka rangaina te pui me wa te minister na kon nawa de di na no te ri eta wa desimare a wa roi wa te meita ah ena ka kata tau ke na pan kan ni manga tiora na konte nga pung te pui na roi te minister min te pui na de di na no ya ke desimare droiwa droiwa te meita Wan kanya ti sangra ta wan mo kanwan te bong ares han kata urawa ki bukim te tairi kei men no bisin ta wan kanwan te bong arai beso. Awai kain kanya kata no ta ki aki tangira ki iria ya mo chene ni kuna ta urai mo kanya nang uraya kini. Nako ya taan ta kakarua ki naira nakapuon ta kakaru te kaunsira ni beso. Kama kau ringa kinti kata no ta yu pa iria yi. Amsim taka karo nira te maase ni kaukuki bukinda na kanime bui meo anniversary te kaunsira ni beso. Adi na korowaki na konti kono pung. Tene bui ni mei wanga wapui mono wan this sport complex men jawa ruai wan te ngapung. Men naki rokom te maase o na karauteka te kaunsira bakuwa kikona nira na kabun taka karo. Kampesin rapa o te kiroai. Awaan ni men te kaunsira ni beso. O na koya kiana nun te makuri. Eko kurei ni katano taa te manepe ni meonga tapu, pa yeya na mawa ibukin te makuri e the assistant committee secretary, nte karina ni po e 12-11. Aki ananu nte makuri ei, kamata yoko ni kawaro abisinde NER, no abisinde po taki ni kamakuri ibukin ka peyena rami. Ibukin paninin rongrongon te makuri ande te yoko reiteki me abisinde po taki ni kamakuri ki abisinde manepe ni meonga tapu. Kamrapa. Meiru nte puna mui ni kiraaka, nte maniepe, ni meunga tapu. O, na tonang kanya mui na mkatanoa taikai, me ayarungurungu muang kanya tapio kwa responses, akena mga rorona muang kanya kanuan amtairi kia yoke, sinakata nga muang kanya tapio kwa ayarungurungu a responses taikai,
Ay mina, sa mga rita na kong kani, ong ram. Sa mga rita na kong ram, may katanwa tanape, nanokawaki.

0: yanaga yakhani mangari khona betaintaga bospa sen ke
1: eyang ni yoni kanje jora jara
0: ai ko ngora ara samanga ngora patirati yakante boteni nyango ibukinta bospa sen deriri ke
2: en yon ga wainani mianga wa ki taka wo wan raun ni kapus pasin ibukin chora ke de tra ko ma ari bun nora kin te meta ot escape is ke te me ni ngo me na po to ni yango teriri ke yo e ga ngai te ga na pai nora kin kai ibukin isa ki ni kunim o meru rung ni metan
3: Ah, what time, man? Urhinya, a cookie, time, I know, the queen at the bone.

0: the game for another one. This song right here, for those who love reggae ukulele. Let's go!
1: Reggae Nights. Utagiran ka to kakain nga nung nakurakay mo. Ito kinto weekend.
2: Kuri ko ba yung era Reggae Nights nga kanina po nga wapi merwe wa yung ipong inime. Onto ko na po nga tene po inime. Kinto weekend ay may mayo bikin ka kukure yan. Imayin ang makuri korakora nam tapa na makuri kini po nga yung ama.
1: Inawa ka rapi yawa. Mentiaw aro ni mewa ang tapakan tayo na kung tiyaw wewa ang tapang tayo ni. Ay bukini yung kami ya ke kampan si kunak. Inapuntay mo ito na panugi na saruan ti Chichi na Marina ni Karupo at Taina. Hindi na yung yay.
2: Ay kayo kami ng tayo ay ang kukulele ko sa kumbang. Tawana, punta reggae music. Ano na tau roi nung uwi kong tatay di kiyami.
1: Kaya maraki, at na nipurangan kang kangina. At tau roi man the George Hotel Restaurant. Na po na apon si ni mga tatara.
2: Din mo, e kakin mo ina ko ika amera uwa ni metuwa. Ay ka apene may turuturiya.
1: Ang takakaroon kagabos at buru ipon tauroy na pe ibugim.
2: Ibugim ng rungurungo anaro ko na pe nguwoy ko tukuro po nanini. Erang ini kinakakiyon kilipesa te Cardin Woods.
1: Tekan din ni mga tatara. Tetapo ti TJ Marina Peso ni Kaitara Mede George Hotel.
2: Roko pe ikami ang roi o kura uyay. Sa kaisipon roko mi ni TJ Marina ipeso ni Kaitara Mede George Hotel. Tekan ang mga pong wapi meruwa ni May, ang tukon pong eto ni po ni May, wawatang nga wapi mo nawa. Sa po, nroko niya.

0: Nakay, punto ko we nang mga laki, anak ka mas basin tiyo norek.
1: Iyang ni, o ta ka mas basin nani na iya.
0: Mende tapo ni makuri, are tabi mga orakin te meta ede trako oma, awa orakin te kun ede skapis.
2: Eka meto ka tibuta ki bukin te meuri ako toki orak, penang mga tauroy nung wakin na nakapos pasin yon, orakin te meta ede trako oma, awa orakin te kun ede skapis. Ketemen nyo mo, inanon ni may diririk ya yo. Tepupusi ya mi bubuk ya mi butuh kanokoyanis, kanakos ya na miyaus, bukin kapustakin pasin na ikay.

Watai he mga wahaki na piangkai pusmanya ni po me ipukin ta katoka meteran teririki ayo wo watanga wo bimonoa. Na koi mi metan ni naro po taki naini anatapo ni makuri te tau teaka kirakan na pe makoro. Po taki aki aki mena yang te tau teaka KCCI o business me kampana awai punte po tan nao metani ka bene. E kukuri ni katanu atai ka yan obis te peristens pa ya mga kaupa pusmanya ni po me ipukin ta katoka meteran teririki ayo wo watanga wo bimonoa. Are wahaki men wapi maiswan ni peri o Enatoki ni mea wansuun wa watenga wapi maonuwa. Ibukini mea harina nuwaya iromto komisin. Ikakawa kikarina kina mpome ibukini tiwa meta ea kwa taia pa yeya na makuri ea sani koroya ikakawa kibukini na pera kiribes pa ena katukaki ana mietera nte sura ya yu. Tiwa meta yu nariki patipenda ni katoto na koya aratei mererun rikirake ibukini kaira ni mea wia nakon eroiri nakon tai ay kana roko o ay kai kai ni pere ibukin te katoka metera to wana pon ana toka bes kiribes ari e kai nis me anga nakia ay ka atape anga kero ni kina kia yon kiribes ibukin ka kana ton kororoin me te meni na yamakuri ni kai riri e kari kira kia turo ni pai ni kiribes me na pota na ameta o ni karaha kina kia ni kiribes ni te wana ape uo uo pon na naka mua mua kiribes o ayu ari anang anak yo ameta ika asa ni koroi mu yo kwa yan tiaro ari irangin na koroin Tetapi emen ibu kita nak buat nama kita kiripes. Rona kita terapi kau ni kahiri ni kiripes. Atau meruan ni yang aku riari nak kahiri ia ikan kiripes. Ibu kita pekan dekik kiripes. Mereka turun payana. Tenua pun nak kahipang aku ni kuriya kiripes. Oweh riari anak-anak ia yang amet aika harawat emak kuri ni kuriya. Elian aku. Orang kita memang kapuan payan meawiya. Nipukia. Orang kita meawiya nak kahari kita kahang. Anak-anak ini pernah kahari harawat emak kuri. Aika elian aku ni kahari buanganan meawiya. Ibukin katime tuan tiram tekhawa owa itepotan no ameta. Tekhawa pon putuhan turun ni paini kiripes. Anangana kio ameta kiasa ni puha kata meruan atungan naran kiripes. Kini puha kanakurawan na nawagi kiripes ibukia kaina. Na yakona pai eriana kondapekhawu iya. On na yatatai ni kiripes naron terapekhawu no toto. Temaye tekhate imaniepe kitiaus. Tukuru penna o rapekhawu ni kiripes rikita peuwa. Owa ira peka owa ika apu. Tekani mewa, pun roiroin rakan te makuri. Owa yu wari anapun nangana kia yu ameta kia riana ko roiroin me rakan na ya makuri. Ibukin topaani kainanun tupotan na ameta. Tekano owa pun kanikinayen tepe kumaha me teko kone meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangana noia. Ntiero, ikuru roi bukini katime tuan na koroin. Orikira kini ka upain tupotan na ameta. Na kia kanta ni ngani poya. Inanun te mene wapuike era kariki teririki. Ngayaren kana kukani karikia ampome, opome ni pupusi ya punipene niko na andike nape iru ya kaunisira me yon nape. Niko taki mea nopiste linix yon kirismes, kia nopiste peristens ipairiki. Ibukin kana karinakin ami ipome ni pupusi, ibukimi kaunisira yon nape, okama pusi yaki, baka makarini ami ipome na nopiste opi. O ibukimi kani kirismes terain o tapueran, kama pusi yaki baka makarini ami ipome na nopiste linix. Ibukin rungurungu na epanin o reitaki mea nopis te perestensi yon nampan darepon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ken nora na Facebook page are toka yei kaparaparahana.

0: Igo, takabos pa si nila ko tiyakin na. Ariyan ang yung mais tiyakakin na. Ang ayarang ni Bess aro nagi.
1: Nga Bess ng kway aro na. Ay roi roi da bepon rang ni maya tata roi. Pasto nga nga nga kong nararidiki eroro ra.
2: Ibuginda to kwante trakoma, yai wawa pa inaaraki, ay kana ka bunga naaki, pato wana, tete tricycling, ete pa inwa imeta, ariana bunsiya nga nakatei, aki asipa bungiaki, nakon onowa tena makaina. Taka wawa, punte pasin netiran, ete acetromycin, ariana nganaki, aki mendonowa na makaina, nakon aki yani suwa teririki. Ote pasin, ete acetromycin, ariana punta nganaki, atei, aki meni suwa teririki nweraki.
3: Ibukin da tokon de skates o yei wowa bai nora ki ai kana ka bunga na ki pa de be metrin cream ke de cream ai yo na si nga na ka te ai ke men wowa na makaina no kon wowa de ririk piko ko o meta ai ka bro o wa to ga yon de pasin at the warfarin o yo meta ai ga yei ora ki ya on na kona nek ta ga wowa pon de pasin o wa na nga na ki teroro are men wowa ta bun de ririk ni ga ro ka te khara ana be ai ri ki mai sin na ya pasin na kon na pa ki ya
4: Kamna tena ni mauri. Si bunti magawa ng tauro in karo ko itili na ko. Yan na miyaw si bukim ko yaya ay imema tena nung ikan nung ngura aw ni matakuni pa ikariki na pamagiri bas John na ba awit tipitipiki.
2: Bunti bebe tiyaro na. Papun CM screen na tauroy ni mayangam. Posika pa ka te bubate taray bukin karuan ng TV o kukuna na pe nuri pa ikari kin na pe may tipitipiki o tiyon na pe.
4: Sasi ngayon na ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pe nakabataku kun kanuan na nausin te giripas are kakorowaki. Nungunukun na pe may tipitipiki o tiyon na pe e punday sina kuna pe ang kaintay na are itirani suwan tamon tayriki o tiyawrawan tayriki. Tiyaway suwan tamon ng apong tipima uwan tawano away tiyawa awan.
2: Auringa, nga iya wakaan runga na nakapi may suwa ni nome tapi ang mekiripes. Awam kiri wan TV ya na mengaroni ko na pentetayaan na niko ang urai ko. O ni kametakuko ni pahay ikaariki. Ni kanwan na program toko mete ni kay nome ta.
4: Aung kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroy na pinabasimay. Ami katanwa ta ake inakuna nung urai ake o ni metakuki na kiyon te TV na koi at botan nome ta.
2: Onkoye ere kokaina no tere vere venam potaki sitaroi na peni koroi na konna re kutangilia me pona ai na tiroi
4: saksi na yane men kami ministries o NGOs sitaroi na ben live ni potaki e pupuran ka se wataki me ta kokina na ion de kiriwan TV o the social media
2: uringa riki are meni ka pakan pon karo kwanam TV yan me nga me te pupu atara o yeri ki na pe na koim te VIP ke te pakani pu ibukin nam popa into sin trading
4: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taporo akea, nimewa wawa. Le itaki merongonongwa ikapu, ipon katamearwa, amatata yon pae kariki, on kamingaroy ko ni katuapong. Men, Kiriwan TV.

0: Anga yak yuta roy. Yeran ka yakan ka buta ki pasin nai kai. Ai bun ko ko ra dit so ma. Para kin te meta dis ki bis admin ni ngongo. Yanang ni minu atu.
1: Sin lo ta irum. Ko ki yuta na ro na ra kai kai. Ka ka wong roy. Ko ko ni meta ta antu ki mna no wo.
2: Enerie ni meta ta. Pati trokoma ki ora kin temeta, peti skipis ki temen nyungungu, pun nora kai karangin nebevi, o si tepu warun nebeya, narun te bohani pai, ki te kunikai me egei rouna menin ti ora kin narun te tara, te kaveri, pai ni mesu, o wamai siriki. Te mehan te tapu epi susu, ki erava to meta yai. O wai tau tau wan ti ometa, egei rouna menin nora kai kai. Me ko korona, pati trokoma, eve mentienangu, nkane sikura Jometa, a year on a man in the Dracoma, or a man of Sana want him in.

0: Tera ro wen na goroya. Te na kire ge ro te tra homa me de escapees. Erangi ni gaga wagi. Poko na kati me doa ani me wagi na te bobe me teran ne shaki me de to. Kati me doa jaga ga shaki. Apo nga na roi jaka ni pe kan tai no. A tara ruaya pe ne shaki roi. Awai pun nam koko ani me ki na kon ni me kin nam pasin. Ai ka na ka puta ki na kon ni me ngami. E buke ni ka me no am me no ra ki ai kai.
1: Yaka kawagi, penariyani kuro roa ya mtoos, aika uwa maisina. Ibukin tiwaragi at escapees. Ibukina pana makure te mwantoos, esiringa te men ariyonti kun, meyek siringa te punumua. To wanda te wiki imiina, akwa manganime mka uwa mtoos, pana piyepene siringa ki, punumua aki aspame ngaraure. Kana yeki mwantaini paino waragi yaki, aina konani kareke te memera nubuo, ki warakin tekirine.
2: The truck woman and egg montain to the quaki can buy noraki yak or an agonan garicate metaki. Sangara botoganagoyanis, Ganarogoni miangara, Ibuginta Rabusibasin, Payatago de terra, Eroidi to Toguana, Nagonga Togana.

0: Una
1: presión
0: si bunti ma dona pantau roin ko ko tivi na ko ya ne mi ausi buke mu ko ya are imma ma dana nom ni kan ngo ngora aw ni matta ko pai ka ari ki na pa ma gi bas jo na ba awai ti piti piki
2: kon te bi piti aro na pa pon si am screen na ta roin me ngam po si ka pa ha te po ta rai buke ni ka ro kan nam tivi.

0: kokona ni kapara para patira ana services na kote tekampa na atin tanini.
1: Ngay ane kaka ung roy panda puti ko ni kaurin ko ana services me ana products ame kampana atin tanini. Ay kay tapi wana kako me ana services atin tanini ibukin po kami. Ana electronics ne akakin ana ko. Naran to wana kontanyan laptop, keyboard me ana mouse. Protectors o adversity.
0: Away na pala. Away na naida. Kurra pa. Kurra pa. Kurra pa. Tintanini.
1: Sa kisingay man na suang ko riki. Yan na pata yan ink o toners ibukin na mi printer. Naka na na.
0: Yaramani. Yaramani. Kurra pa. Kurra pa. Ako ay taw.
1: Si tina zana pa ni kapon ako ha. Kasi fictish ibukin to mami mete internet. O si ibubukin na pa ibukin na mi wifi. Kaya kanimakin na mi wifi. O anakanga anako.
0: Akandawa mo. Ako ulit na kaparan ako. Patira di kasi fictish.
1: Di kasi fictish. Punto wana. Ana services tintanini. Ari iti meto ang kainwaki. O ni kapon ako ha. Ibukin to mami mete internet. Ayo ari ipe ni pusina. O ni pirimaka. O ni fast. Ana connection. Ari kuna po ni kakuwa waka. Ana kunori. Ani kapuwa. Ni po. Na eh kuna kinabe kakuwa wa nte po inano si bubo kinabe bugin na wifi installation ki kanimakin na wifi me anakanga anako
0: awa ila para na series tentenini ayo baya te kuna ane pentu maila na naningan no nape ay kakuwa koro lino nte kasfiktiks lera mane tentenini me ane kasfiktiks
1: in ospun kuna ane pentu tania mi pa ya ke kamtangili meiro ura aki akia inano ipeira si bubo kinabe bukin katumekin na mintanit si Johan nam Starling kikana ko kapua mente tapatua
0: emmanolei
1: kapua inako napeta yan solar systems o sikuna napeta ni install ibukimini kapeni
0: awali matairi kina tintanini anakopo ya yuwa disona nkayete bini kiela kipuantees o ikuna napeta ni install ibukina yara kilibas taitapara mama kukuraki Pacar dengan aku tentang ini, ini tahu roin buku.
1: Terpunya tentang ini, ibu kini buka mian nana nampa. Suwa wawa kya, wawa wanua wanua tenua awa. Isuwa tenua kya, tapi tenua. Inewa ni mewa ni mewa. Ki isuwa tenua kya, towa na wanua, towa na wanua wanua. Ki email na kon esmoi@tentanini.com. Kesi monipe@tentanini.com. Ki kawara anamanga tentanini in the business port complex. On punna na main ibikini pew.
0: Yang mana dia kira pas kita para. Yogi anak meteru atin tani ni ibikini pew. Kam dina nu pahin lemah kuri dina pahau way ka. Pew dina nu pahin yang lemah kam dina nu teri tak. Asek singa ya. Yo anak betul nem metis mentai.
1: Kam rapa kam nanti keroy. Mehiron nami kampana. Atin tani ni.
0: Yaman. Oh ya cemakoy.
2: Hawai punu mabim orang orang kaiti minis main cawa vanua. Tisang rai nanti. Taitan am tairi ke yu. Ya muangkat ni tuwana na peo kota nuwata. Nanu kawa ke despa. Rukoy nanu ni peo. Nari isi kumuangkat ni mangayan te tairi ke na peo.

Na konte tame roa paste pe wea. Rona ni kate kesi on merakei. Rona ni kate neye inkwa imanoku. Rona nana pota ke naine ete ito ini ngaina. Kaina na kawa reesa ni makuria yon merakei. Nasina taratake mebuna nasia. Nasina otopina ishavelia. Nasina simion yofrit set yape meme. Nasina temengu isen leo. Tepeno nana kaipuke. Mane na karepeo mebuna nasia yon merakei. Ana usu meruntamena e tianako popentake. Ana usu sinana e was down. Ana usu buona e tamwira simion. Ana ake akina mentene yei mengaia hina nendena taini meu. Sakoasa me te kukurei, peyakeaka vetiana meruntana uia. Mano ua tamwira tianako. Nte punga iwe takani mepung wapui merwe wani mei wanga wapui mono ua. Tapatana evene na nausumanina rostake ereme inanikai. Inakaiya ki tapatana nakon te ngapung, te konopung, te nepuini mei, wanga wapi maonowa. Takatano te anako meirunpune e tamwera, sinana awaito usuwe panin meyon nanikai o amerakei. Awayon kani idian takatano tanano kawake yure tangiraki, apentiroi metakapaya.

0: Amén, trata no tan apenas pues pasa no raya que nani han. Te te yen gan na apenas mangan ni varakan na ramon ram kata no ata kei bukan no ram haya puni tera na pero inka ivanua ni panan me ori FM 89.9. Na wa kina ko te sa ngora ina nun te rei tan te wawan kana nam ta iri ke yu ha katangan na pe nikita na yerong rong responses te kwa tara inka na kon ruaiwa sa mga koaki yerong rong para upuri sa mga koaki na kata no ata ke tangira ki yuki yata kawa ta ina pe ibukan te ta iri ke yu. Senang orang makan ni nak konti rong-rong tapi wari kai-kai.
1: Lauri ar kastamas. Dan aku tinggal tuan kapu amu kerana si pone esito wan tetara. Aina aku nanti kirim kanu mama mari esen kata guru awak. On nanga napa kurena angkampane tosin trading. Tuan tin sin was at 9.8 korakoran. Ayo pentakan uang ibu kita nama kaina. Emi wo tengah wabi mano. Sinakarawa aratru nak konti pong at mo na pong tungkol ng sumo tanga o bimono na yari taita para kapwa ang mukira o korea aram aram tangam ang phone nampa o pasko ay doon testoa ano po kapwa yay ang mukira wikira kaya asan kapwa gi mentungan ni may nakarukuwa penina ngayay ka anatro naki ibukin tinamakay na eme o tanga o bimono uri nga tuwa kira po si ngayya kinin tiyatay pa.

Sari ko pa nara, ora ka kay taong na kunar kampana eto sin trading kay ESN nga, anakanwa nga emon ti Meteroy na ko'y miyara kastamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam nano, napang narasere sa iyo, kuriko, ori takin akon marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.kyi pasi nakasiwata kaya, doro kong ng kampana, ang kanako tauraw napang sponsor na, araw o kira, kira itag yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na ni mewakia. Kay unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na ni mewatawa na. Dawan tamakuli, ibukin ni paninin ng orona. Arataw ng kami yari timbawli, tiroy, o tatapumo, yoran kapay.

0: Tera rowe na garoya. Tena kire ge ro te tra homa med escapees. Edangi ni gagawa gi. Poko na kati me doa on me wagi na tete bobe me tera ne saki me de to. Kati me doa jaga ga saki. Apunga na roi jaka ni pe kantai no. A tara ruaya pe ne saki roi. Awai bundam ko ani me gina ko ni me gina pasin. Ai kana ka puta gina ko ni me ngami. E bugen ka me noam me nora gi ai kai.
1: Yaka kawagi, penariye ni kuro roa ya mtoos, aika wawa maisina. Ibukin tiwaragi at escapees. Ibukin apana makure te mwantoos, e siringa te men ariyon te kun, meyek siringa te punumua. To wana te wiki imiina, akwa manganime ya mka wawa mtoos, pana piyapene siringa ki, punumua aki aspame ngaraure. Kanayek mwantayini pa ino oraki yaki, aina konani kareke te memera nuburu, ki orakin te kirine.
2: The trachoma and egg montain to the quaki kinipa in oraki yaki, or an agonan garicate metaki. Sangara botoga nagoyanis, ganarogoni miangara, ibuginta habusibasin, petago de terra, eroide nikito toguana, nagonga togana.

Ako po hindi, ito na panungurahin na nang tete tayo rikya ito po yung may wawa tete na narikti minis sa anang puro ivan ruwe wate songra. Ana, dito na kung kanong rame, kukakin na rin katanotan na nukawak, kaya tangin na kukiyate kawa tayo rikya po kente tayo rikya yun.

0: ori ai kai rongo rongo bukin nongora ma ke asan kata brava ki menya na ruone kare kongo rongo banani ki pe sa ni vare kata na koim iro yeri na ta teri pe tios yesa te minisan de bota kin deire ye ruati ki te kai yara na kai na sim ne kai si poa ki me tena sini ki pe sa ki ari ta ai yeri de inte wana na kura ri ta ta teri ni kai spon at the Pacific Adventist University ari imena yon Papua New Guinea. E tako te rongo rongo men te pōtakin reirei pā manangan te ministayo, poni puki nirakin te Melanesian Oceania Summit are po yon Papua New Guinea. Ike eareke na te anatai, ni karoko iei on pusmaia ki roi e tena sini kiripes a ke areirei on makurin te reirei ane. A pondeke na te ayatai e tein kiripes taikai, ni gana koi ia meroro na koi akain anasim te ministayo ni irikireke, me aroia yon itera me waki pukin taka me te pai, o itera di kita peua, a ke aire kere ke mea iaka me te pai, o wai a kinan, o te pona kinte kente tokani kai. Enge nani o manangan nana siim te minista iu, a re karoia ina non wei kai ka anaku. Yesan karawa, anakatani ei te Water and Sanitation Engineering Department, ke te WSED, a re kaira ki don Mr. Dog, yon de QGIS program, ike ena poka iei arundikira kenta pekau yon kakayan tera nemen pa emena ia, Awa ayaron kameno anterani oni kiribes. Terire ni katani yeyo are ere yakini ya tani makori pa anakanga ni karekia. Keni pos rongrongo me karava kini mape awa ai kamete bayen tapo ake are ke me yey rongrong are akona ne pe ni makori be peide ipukin kameno an metara ruwa kin teran. Sakina besi nga yame anade yakina kina pe pa anakanga ni kina oni kos tapo ke nakona ni kunya ki yeteran. Onna tai tapo ika anawaya kwan ka iruota kiraniya. O tapo, ai ka anakona ante ime toa, kente ime en, aroni kaponga na kintania. Ari ya kina kina pe aroni kaponga na kinti tamnei, ari e karikia ki mente se ataraite, ipukin karavan na iape peire, ni kainis mea kaponga na kin roi teren, men tapo, ake anareke ia iteren ne emem. Takateni ia iyo, ari eranangi, ni ponga na nai popo kina koni kiripes, ni kona ni kaitarai ka nganga ni kainis, me menin te patakataka, ke karakon pakante karau, o ni puaki yao me tapa anakona ni kaponga na teran e pontau, ngai erangin warere kere kenteran e mem yohan na pera. Mendikira kentera pekau e iro ya tani makuri, au enakona ngkanya tiwa pisani, ni koroi pepeire me makuri, ni kameno meno na kondrani moi ibuki ya kaini kiripesi ni kapene. The Water and Sanitation Engineering Department, ete netu ani makuri korakura yohan peika amenina, Pa anaipopo kina koya tani makuri o te pota noa meta. Ndei ya kini peika abou au aangariki ni kameno meno na kon teran ibuki ya roru meroru yoni kiripes. Wangau ni pota ni maisi ya te interuron dikira ka kiasa ndei ya kina kido ya noa pisa te kiripes Family Health Association yon tepe makuro ya te ya inanun wike ka anaku. E tako te director men kifa e no mai iting. Patiangariri ya ria haro ya yu e poni dekireke mea anakanganga teruron dikirake. Au aangan te toko nako yei. Ora ke ke akona ande ke mente veneni pure ya ke neno o tape wari ke kanuan waan kifa are eirekereke me merurungin te utu. E tako no ma pa mei miin karavan te angare ire ye yo nako ya ate ye ikai au anang puni kona angkane. Ni karo ye ya kongora me aya angare ire nako ya terurundikirake avate ain te ire yo nape ya. Naruni ka anga nga ke ate ime tuang kai terurundikirake na itara me ngaya naruni tipiko uko waya ki kantani ngaki. Teken no araki me mi ni karavan te venen pure ya ki nenu awa yarun to toko nakon eka ki ni ka nga nga kanne awa itape wariki ai ka aragi ni ka kawaki ibu ki ni merurungin rapatai ya teruron dikirake Onde itan nongoram tongorongon na pente peti peke Yesa de sama kurinti ki nungane ka yon na osteria e ka inwa nunga tun te ime tuang kai ni kawaki na ken de metawariki ke kei nana pure are e kore arangan te mene te unumane ibu ki ni temane Te sama kuria yu pon chon yalu Ari e kone yake ni pure ni pukinana. Nge e koro wara ngante unumane. E kamanta nguwa tenga wopi me wawa. Nte kawa e inisbo. Ari e kaboa kia inte maisi ni mani. E onowa tenga te taaran nusiran. E angana kia lutu wana e te kapure ya kinanu nuruwa teririki. Me kanta ni ngaki pa. E nakaino ame taa kinanu teririki ayo. Nkai iesa ni kapene ya awa me teitera teririki nte karapus. Au e na mengata ni ngaa musikanti kita yakana. Mente kapowi. Imi indi na nuan nana keis te wayo ina nun na wate pong, o e peiri e te kapo wipa ia kire kente pure ia ante siri siri. E tako te samus pa ayo, e karoia pa te makuri ni pobo ki inka iponi ayo rakin rangan te unumane ayo. Ni mena nante karabuso e te ekinaki, pa e tang te wayo nte eten nana te eten ni pisilama. Ari e kaparaki na nunan ki e te ekinaki ei pa e tangiri anika ispo mea anautu te unumane ayo, nika para pari pai nika peni ari ekaroi deta yari. Nishe ile yama pun akia kantani ngaki na pai nadi kipate mena e kina aki pate sampion na inen tio na pen deta kakaro eti tau. Rongrongon nige yere kari kari rio nusiran opo nika inte pe e papo niukin e meka nika vaira ke me isi meni mani o tarina. Na yaus ari a meka yei ari epon garawa ki meni pai na peia pun na kia teis te internet. Ao akapunga na te taura te renten paka o tākia. Te tai ane o pun naki a tāki na pa enatiki pa te sai tau e ki nāki. Āsparu kori ki dimi tai entare pōn. Mere peka uai kā pōu. O wangin te tai e ki tōto ki ne yein tātamara ke i meunga ke aroka i pukini karikian anasiki no onna na tare pōn. Ki e kuru wopmeni me wana riri ki ne yei. O e karin te wana te tapu ni katari yei te tau me anapotoni yangwa yei. Pa enakapunga na takakaro na ibukin na nakamerurung. Ge iapunia pangay iapunia yana tari ng takakaro ayo. May maina o iapunsan ibe ni makurinig ipatinis ari ibubuo kia o meta o dimi e nangarik ipatisaitaw. Dita yeyo o irikinig ipatimen na tisaitaw e kinaki on tetei diyariyan ang diyon nabe. O isa timinista ibukin kawakin ang tiraw o rita ki PC e yuan e naivalulu ang tekin na. Patayan ni Puki-Puki-Puki a placement ni Kainis mea kapunga na aki ni kaande tau teka i Puki ni kapunga na antayan drug. Adia ni weko ang dipos na kinakonte kamisina ni placement. Imae ni karawantayan ni Pepeire Pukia. E takunay valulua pa anameroro te senior police officer ari ekanako na koye te putan nometa ni Kainis mea tayan ni Puki-Puki. Anadina noa ki roi na koni kawaina ees. E takuriki na ivalulua. Pangkaipon te senior police officer ngaya, ang kanigay pa ikaw nga wariyay ni wako ni makuriya o ni karukwa rungurong na irong te kamisina. E kaparaparana pa na iwalulua pa te pure ay ayaron na yopon te pure ay inatang ni bubura o diay ni wako ni makuriya ki. E kaparapure te Fiji senior police officer men na naitira. O ikaw ngaya na tani makuri pa ang kanapon iyay ay irikiriki ni karoy makuriya ikakairuan na akakin na ikay awapon diay ni kapureya ki. Ang dita nung raan rong rong na pen noon nabe. Asa na rani meru ro Ameriko ay Iran di posin na pa anakuroy ngay pa ni kapene ipukin katokan te puwaka inanununo po iliki tepong. O nimiang arisa na ko iliki te meru ro ni kainis me anakuro pa ini puwaka Iran yon ana program de nuclear power. Kanwan te poro ro ye yu ete imeto ang kay ntani nga sa inakina ido ya tani kay riri men nabe ka uwai kay. Ete ime tua te ki ota ni kainis mea yun ki e mga na kona rungurungo te pota ki ni kariki rungurungo me Iran at the Destiny News Agency at the tekin na yei pa e tua i roi ni mea tua kanuan te poro roi e yu on tere tere pa apunti ime tua na pe ape ka uwa i kai na ki poro roi ni yango yoni tera tapewa. Nde tai na pe yu au ate ime tua te ita perara i merena ya ape i kai nde erua rea mga pun uwaia ni bukibuki merena ya pa aurua nanun te poro roi i bukini katokan te puaka. Eri bosin na te pota kini karikinorong wayo, pa tepeo wakanoan te pororoi e tere tere inanuna, pa enakauka ki anametapeya wa Iran, nikauka ki te Strait of Hormuz, o ni mga kawaka ki anatau sa Amerika, aki atararuan te tapo ayo. Menge nane o itako te White House, pa irangi nikairua te rongorong wayo. Oyesa te Austria te mane wapui me te wana na diriki ni peiria ki tuwa na te kapurea ki inanun te pui meni mewa te diriki, Nikainis me anapure ari ipero nga puwakanan na nakametako te sanine e Taylor Swift ari inakaroya yon ni Vienna nge ekawara te tapuwa yo Swift na wakasuwate nga wapi mewa. Te mania yu ari erana ki muangkai si isiperan ni. Nikainis me anatua Austria. Yesa na pe nikunea ki nipure me imaina nikaroy makuri nika kiru on sirisiri e kamais. E muantai nikasika kite wayo iri ya Brisbane imiin anakariyei e te CIA. Pa iria ini metawariki imain wakinan anamonika metako ne yei. Ari eka kwa waki pa pontenuma anaka metaku aika inata uroi niko roi yon Vienna. Anaka metaku aika tenuma aikai apene mua nika meunakin detai yeyo. O iesa ndangi nika unia na fans ne yei eka eka ania wabubua te ngama isia ondona kinepe metisane ne yeyo. Eta kona tokta teka bowi ipukin ayeyang o metapa te wea peran nei ponna kero takin nana yangu. Ako pun di imeto nung raan ako ni Panani Kiripes, akan ni mua tokin rongorong ipukin nung raam, aki asarikin ni Katawrawati, men na naru ni karikin rongorong Panani Kiripes.
1: Watai he mga wahi na pangkai pusmayan po me ipukin ta katoka meter ang tiriki ayo buwat ang awo bimanoa. Na koy mi metan ni naro po ta kin na ini anata po ni makuri ta tau teha kirakan na pemakoro po ta ki akiaki mena yang ta tau teha KCCI o business me kampana awo ipun te po ta na metanika pene. E kukuri ni katanwa ta

Nauri ar customers. Kana ko din na to ang kapuha mo ginaan si po na si to na tara. Ay na ko nang digilong kanuangan mali esen katagurawaki. O na nga, nakukuloy na ang kampanya Tosin Trading doon na din sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung nga ibigin din naman kayo na ay may wot ang awabi mo nawa. Sinakarawa aratro na kuntipong at tumanupong tungo ng sumuot ang awabi mo nawa ngayon itay ka pala kapuha ang mukira o Korea Aram arantanam ang phone number. Apat ko ay doon distoa ano po kapuha yay amo kira. Wikira kaya asan kabuwagi mentuwanan ni May ni Karukua penina. Ngayi ay ka anatro naki ibugin tilamakay na ay may wota nga wapimono. Uri nga, tuwagira po si ngayi kingin tiyatay pa.

Sangari ki panara ora ka kai tau na kunar kampana etos in trading kai esen nama ana kanuwa nga emon te meteroi na koi mi ka stamas te PBA ko kera newspaper uringa na pan kami kampana are kam nano na pan dar sele sayo kuriko ore taki na kon marketing PBA team yon te email marketing@bba.org.kyi pasi na kasi watake dongoro kon ng kampana ang kana ko tauro na pan sponsor na ara wo kera kere itagi yon na ranampa ayaw sin link di nang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewakia. Ke, unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewatuwana. Dawan tamakuli, ibukin ni paninin rongorongona. Arapaw mang kami yari temewli, tiroy, o tatapumo, yoran kapay.

Nauri ar customers. Kana kodin natuan ka kuwa mugira ang sipo na esito ko na tatara. Ay naku nang digilong kanuwa mga mali esen katagulo waki. O na nga, nakukulay na ang kampanya tosin trading doon na dimsinu was at 9.8 korakoran. Ayaw banta kanuwa ngay bugin din naman kayo na ay may wota nga wabi maunawa. Sinakarawa araturo na kuntipong at tumunipong tungon ang sun wota nga wabi maunawa ngayon itay tapala kapuwa ang mukira o korea aram arantanam ang phone number. O kasko ay hindi stoa ano po kapuwa yay ang mukira. Wikira ake asan kapuwagi mentungon ni may nikarukuwa tanina ngayon ay ka anaturo naki ibugin din naman kayo na ay may wota nga wabi maunawa. Uri nga, tuwagira po si ngayon kinintia tayo pa.

Sangarik panara, orang ka kaito na kundar kampana eto sin trading kay ESN nama anakanwa nga emon ti Meteroy na koy miyar kastamas ti PBA wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana are kam nano na pandarasere sa iyo kuriko ori takin akong marketing PBA team yon ti email marketing@pba.org.kyi pasi nakasiwatake dongorong ng kampana ang kanako tuwaw na pang sponsor na ara wakira kaya itag yon naranampa ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia tuwa na nimeo wakia kaya unawa tinungwakia tuwa na nimeo tuwa na nawan tamakuli ibukin paninin dongorong na ara pa umang kami yari temeo ni tiroy o tatapumo yoran kapatid.

Sagarik pa nara, ora ka kaito na kunar kampana eto sin trading. Kay ESN nga, anakanwa nga emon ti Meteroy na koy miyara kastamas ti PBA wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, ari kam nano, napandar sila sa iyo. Kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.kyi. Pasi nakasiwat ate, dorong ng kampana, ang kanakotaw rin napang sponsor na, ara wakira. Kaya ito yun naranampa. Ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwan na ni mewakia. Kaya unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwan na ni mewatuwan na. Nawan tamaguli, ibukinin pa ninyo rongo na. Arapaw mang kami yari timbawli, tiroy, o tatapomo, yara ni kapay.

Ai wararoa wai pon nei ona peroi tukeni kala nam kata iri ki on meure FM 89.9. Ni maina nang kiri kaki mire rikim ya pon nang amata kaita webes na koim. Kwe kwa senti ime tuan roro nei. On kameruru wai ni kanon narata iri kei. Apa nei yuri kene imuni kati roi hari kaka ngai nape na koim. Kura rapai puki nung ram. Tiki roi kanon nikira nam ta iri kei. Tiki roi kanon nam weekend. Asa mga kaisbuka indikin tinga apungki. Stabu mo.

nauriar kastamas. Nganapot din natuwan ka po ang magiraan si Ipona ay si Tuan Tatara. Ay na ko nang digirong kanuang mali esen katagurawaki. On na nga, napukulay na ang kampanya tossing trading doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din naman kayo na ay may wot ang awabi mo nawa. Sinakarawa araturo na kuntipong at tumunipong tungon ang sunwot ang awabi mo nawa ngayari tayta pala kapuwa ang mukira o Korea Aram arantanam ang phone number o pasko ay runtistoa ano po kapuwa yay ang mukira. Wikira kaya asan kapuwagi mentungon ni may nakarukuwa tanina ngayay ka anaturo naki ibigin din naman kayo na ay may wot ang awabi mo nawa. Uri nga, tuwagira polisi ngayya kingin tiyatay pa.

Sangari ka panara, ora ka kaito na kundar kampana eto sin trading. Kay ESN na nga, anakanwa nga emon ti Metiroy na koy miyara kastamas ti PBA wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana are kam nano na pandarasere sa iyo. Kuriko, ori takin akon marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.kyi pasi nakasiwata ka ya. Dungor akon ng kampana, ang kanako tauroy na pang sponsor na araw wakira. Kira itagi yon naranampa. Ayaw sin link din ang pantarapon na unuwa tinungwakia. Tinungwakia, towa na ni mewakia. Kaya unuwa tinungwakia. Tinungwakia, towa na ni mewatawa na. Dawan tamaguri, ibukin ni paninin doon na. Arapaw man kami yari timbawri, tiroy, o tatapumo, yara ni kapay.

0: Awan na rongrongo. Pepen ko ang ora, te weke rake, yes, mga osina ko na pa inanon te weke, dikin te bonga rong kwanan wake, kapuan pepen, warawari te weke ra, pa yung antapanin ni kanuan wam, riki rongrongo ikarang ni kakawaki, mea katanatana pa ki inanon na, ake kunakuna nori, anong raya kini ina pa, inanon nam tayin warawari. Men, rongrongo, ane ko espasa ng raya kinan, asina, wakina, data anak ko kanuan te nga po ngayon. Sama na muang kani metawan na pekanon te pong ari asan kata urawa ki bokin te tangay nei. Wapu yi teminis na kondi mewa. Ngay na nampo ngayu at kono pong tene pu yi pong ini mei wanga wapu yi mono wa. Anto ki kapunga na akina. Nipo ndo na wante manta iriki. Te pa yi iriki menang kay dinang buwa kaya de trofi mei ni kun te itaramiang chono ni kiribes. Te wanang nang mei yi nakunan wata te bururu ni karaw na konta pata bewa ni chono. Ipukin chono ni kiribes tiang e yari ki onna pipiti. Mei meyo anako mei ya ki mei ni kunipirina e aki anako ntibuina denot. Taari enaroi. Makin na obtaritari taranta ngainei ena wanang nang teutana. Taranti tairiki ena wanang nang teutana ni karawe pipiti. Ntapu tapiuwa. Merake ya beyang tarawa mayena taranta ngainei ena wanang nang teutana ni karawe pipiti. Ntapu tapiuwa. A taranti tairiki ena wanang nang teutana ni karawe pipiti. Ntapu tapiuwa. Kuria ranuka wape meme taranta ngainei ena wanang nang teutana ni karawe pipiti. Ntapu tapiuwa. A taranti tairiki ena wanang nang teutana. O ni karauna pepepe tentapa tabe ua. Nono usta bito ue berua ni kunau, taranta ngaina yue na wananginang tautana o ni karaue pepe tentapa tabe ua. Taranta tairike na wananginang tautana o ni karaue pepe tentapa tabe ua. Onotua tamena warure, taranta tangaine ye na diringa sita karaue pepe tentapa tabe ua. O taranta tairike na roi sita karaue pepe tentapa tabe ua. Ipukini baana pensinga ya jiang ea arike anna pepeti mei meyo ni pirina ea kia na kontebu ina denot. Taari na mepura, taranta ngaina yu na wanangi nang teutano ni karawe pepeti ntapa tabi uwa. Taranta tairike na wanangi nang teutano ni karawe pepeti ntapa tabi uwa. Kawaina makaina itepongina imain chitani meiniku. Tawuan chura mete yebus. Yaka tautawa ki baena ora taari nte inga aponga ee debuina roi te minisimu in debuina. Nderi nano ae ake desimare ruewa ruewa te miita. Ate yabusi na konte pakantai. Nimewa te minisimu in naua. Dietane a wawa desimare wawa te nuwa te miita. Chorangane ringuina na konte te tairiki. Wawa te minisimu na konte buina. Nderi nano ae te wana desimare ake te nuwa te miita. Wankane ta wankano nte pong disangorari esana pen katauroa ki ipukim. Menobisin tawani kanuan tepong arei beso. Awa yung kanyo tawana mara katanwata. Nakoya aki anan nun temakuri. Ekukuri ni katanwata temanepe ni meunga tabu. Paiyengi na maawa ibukin temakuri at the Assistant Committee Secretary nte karina nipuwe level 12-11. Aki anan nun temakuri ay kamate yoko ni kaparo abisin de NER na abisin tepu otaki ni kamakuri ibukin ni kapeya narami. Ibukini paninin rongrongon te makuri ane te yoka reita ki me obisin te pota ki nika makuri ki obisin te maniape ni meungatapu. Kamrapa, awane meirun te puna mungini kiraka, te maniape ni meungatapu. Ona, reita anakon kanu ngoram, ne, rongrongon meiria responses tapio wai maanya konakona ni meunga reita ngoram dara katanua tandano kawaki.
1: Ya anaga. Ya kan memang aku nak betain tak harus pasen ki.
2: Iya ni. Jangan kan jarak jera.
1: Aku kau ngorar. Saya mengaku ngorar. Pada rata ya kan tempat ni yang ibu kita harus pasen teriri ki.
3: Eh, jangan kau ini ni memang awak tak kau one round tak harus pasen. Ibu kita jarak aja truck oma. Ada pun orang kini temeta atau escapees ketemeningongo. Mena pada ni yang teriri ki ayo. Eh, kau ngai teriakana. Pada orang kini kai ibu kini sakini kunim. Oh, merurungi ni metam.

0: Aigo, takabos pa sin nero ko tiyakin na. Ariyan ang yung maista yakakin na. Ang ayarang ni Bes haro nagi.
1: Nga Bes ng kway haro na. Ay roi roi labi apun rang ni maya tata roi. Pastan nga nga nga kong nararidigi yero rora.
2: Ibuginda dokwan de trakoma, yai wawa pa inoraki, ay kana ka bunga naaki, pato wana, te te tru cycling, e te pa inway meta, ariana pun siyang anaka tei, a kiasba bunyaki, nakon onowa te na makaina, taka wawa, pun te pasin na tiran, e te acitromycin, ariana anganaki, a kemendonowa na makaina, nakon a keyani suwa teririki, o te pasin, e te acitromycin, ariana pun na anganaki, a tei, a kemeni suwa teririki nweraki.
3: Ibukin dito kwan te skates, o yay wawa pa inora ki ay kanakapunga naak. Pati biometrin cream, kete cream, ay yuwa na siyang anak at ay akimen wawa na makaina na kon wawa diririk. Piko uko, o meta ay kabro, o wato ka yon tipasin at the warfarin, o yuwa meta ay ka yay yora kiya, o nek pa na mek. Taka wawa pon tipasin, o wana ang anak itiroro, arimen wawa tapon diririki, ni karo kwa tekara. Anapia ilia ki maisin na yapasin na kon na patiya. Thank you.

na ko yana sina aika fuli tua me buna tarora ni kota ke mena sina ni kota ke mena simi asipumi i New Zealand na sina areta me buna ona simi me sipumi i Saban pesta ke me buna yawai nena simi sipuna Felix me buna mareme ona simi i Amerika Robas me buna ona simi i Tonga sipuna ke isuke me buna samala ke samala mena simi on Christmas. Kanuai e tarina aika euken perenato atanas o teinapu. Maanina me kanuai ya neimas pekatike taputari Veronica maata metarena. Tisina Rosa uriana o dikanako. Anausu buna e rewing arisera na mitapu ake kamena yei. Sa kwa sa me te kukurei, pahesa ni kea kawe tiana te karo, te kainape, te sipu, te sipu taru e besin tangiraki. E arisera pauro, ta wita. Nte ponge te kapung wapi me wanuwa ni mei, wanga wapi moanowa. Sika suoroi bukini meauna na natangina wanapiku ibukira wa nakoia ki esani bukia inanuni meauna. Ewe ni rapatana meterau ni muengana yeperoa. Wa nakaya ki rapatana na konte ngapo ngei te kono pung tenepuini mei ncheo tepui metawana. Nte ngapo ngayo. Takatano te anako merun puuna rewing na sine mesipuna hawa ito usu epanin meyo antarama. Hawa yu iliana tenina ritangiraki hapen teroa imetakapaya.

Na ko ia mane na aika nei ri ta kos menasimo sibum yon tarava au Austeria. Nei ri na me bum ka evani sona simi me sibumi yon rure a tarava. Ta ke na tarava bire mon menasim ima ke na tarava. Nei to asika yonotua a puna anasia. Urisite e kos me bum onasimi. Bunea ta kos me bum eneri na tua onasimi. Tarina aika avita aviu i tarava. Atan ros kos i nuoteia beyang me buo monasmi. Te biru onasina ene ia tata inanikai. Te maerere e tau me buo monasmi i te kuang amerakei. Nasina e enuta taka iu wakiake o kos wakiake i tiapike college te pito ue meang. Nasina atan ros i New Zealand aika baneta me buona onasia. En sin te tapu o sito, la ingua antaros y antarava. Sista Helen Sikai, nana mission e piripin. Kosinang me nei pakoua honasimi itarava. Pasta kautabuki Sikai o buum pasta tatairing IBC. Nasin me sepun nei arimis na me bupu o yoswa debuke y antarava. Anta pake kamamina yei. Kanuan niya tata o napurepo, metari no manina. Yon makin putaritari merakei abeyang tarava antapu aki kamamina yei. Kanuan irauwea yerrume ni mangarita titapu yon napimeme, tapitewe miang tarava antapu aki kamina yei. Nakoya nausu kainige makuru o roron buuna ene isipu asera, imerakei o tarava. Toronang kuwa nanareireye R&B nga my school irungurungo. Moronai o GG5. Kainan na kuos interaka o ronan ni makuri ni kaibukin sa amin. Sa kawasa me te kukuri, paya mustrawa me te rau, te karo, te kainepe, te busika o manira ebe sintangira kiroura e wakia ke kos burepo imerakei. Ntairikin te kapung e wapime wanunga ni mewa nga wapime ni mewa. Pukini me tena pa yapu ni kuruwa rakina. Eveni rabatana ni mani epe nte kawa ite kuanga. Teken te roi. Teken ten. Teken ten roi. Teka uowa imerakei. Sinapeni ni kapebeti eki. Sinapeni ni kapebeti inanura papun na yoto kira ni kapene. O skaitawa jeswa ibukin meun waki eki. Ariasa nanganira pa te menna kaina rausu e tangira ki roura o ni mea ngana ia mei roura na konchepe nuia. Ari era uchepe iei. Ayunga ni iri ande katanotan dano kawa keria tangira ki. Iara konde unikukurei.

Nakon teta me robas te bayuya donan katigisi on merakei donan katenia inkwa imanoku donan dana pota ke naine ate ito ini ngaina kaina nakawa ari asane makuriye yon merakei nasina tarata ke me puna ona sia nasina otobina shabelia nasina simion yafred said yepememe nasina temengo isen leo te peno na nakaibuke. Maane na kariepeo mebuona na siya yon merakei. Ana usu meirun tamena e teanako popentaki. Awana usu meirun sinana e was deun. Ana usu buona e tamwira simion onaki akina mentane yei mengaia ina nundana taini meu. Sako asamete kukurei. Payake yesani kea kabetiana meirun na nauwea manuwa tamwira teanako. Ndeponga takani mepung wapu imerwe wani mei wanga wapu imo anowa. Tapatana evene na nausmane na rostake ereme inani kai. Enakaya kitapatana nte ngapunga yu etakono pung tenepu ini mei wanga wapu imo anowa. Tekatanote enako merunipuuna etamwera sinana hawaito usuwepanin meyon nani kai omerakei. Hawaiyo idiana tenina rea tangidaki. Apenteroi. Metakapaya.

0: Ang kaya pa ni mong kanaramuan raw ni katanwa tayo bukin ti tinga po ngayon has na mga tauran kan yung day tanak kong ram na rungurungo di kimeria responses sa kaya ko natin meto na pa ni mga ang raya kini kanwan waya bukin tinga po ngayon
1: Melri Melri Ugo do de cha cha dance
2: Yan ang bakana na bongin takabuo sa giroy Ako at yung patira
3: Tu me hace pecar No sé pero me tiene
2: Yagugura yung nanan ng kampana ay one-stop shipping agency di nanan na na-sponsor ay Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koi pong kwa tatay na ini, ari yung nanan ni kanira na kapuskiro ya pa mekilipes. Inawakita ka pehera man tipong ay, ikaroko wapi mo ano wan sun mo wa tiyanga wapi mo ano wa. Awa ikay ka inipere ay kakay nanwa kipakona hindi.
4: MTCIC. Pesang ayari po yon de email address at pieribobehetcommerce.gov.ki. Kita po niya, tinampa ay suwa ni mewa tawana, wawa ano wa tawana ni mewa isuwa. Isuwa ni mewa tawana, wawa ano wa tawana ni mewa wanua. Away, isuwa tenwa kia, tenwa tawana, waiwa, waiwa, awa.
2: Away the one stop. Nakoni katewea son nana email at katewea@onestop.com.ki. Ke Olive Derek nana email at olive@onestop.com.ki. Ken te telepon?
4: Ei suwa ni mewa te wana wawa noa wawa wawa wawa. Ke isuwa te nuwa kia ni mewa te nuwa wawa wanuwa te wana.

0: Melbourne, Menang Kampana, and Waterhome. Pataya and Kai, Yaytayan Nakan, Nipakanpo, Yon and Garabon Waterhome, Yankayan Apakanpo, Waterhome, and Montenegro in the Samsung, at AO6, Nipona Tibu Api Meruel. Ayer na na ana case ay kapuna
1: yang kami ko na ngatile na den nan samsa
0: ayer ka na kiven ko akawari ki nanom na yo tiyo 7 ago bubu at primer wa wa ponan kai apun pona roi wa bubu ni bebi mer wa wa ko war nan te moto yi 14 at bubu at primer wa wa zde 835 te bubu ni bebi mer wa wa ponan kai ko war na penan te no bi 70 at wa bubu ta tara ponan kai apun roi ponu wa bubu ni bebi mer wa wa Tenubia TV 80 Max, Wabubua Bimerwewa, Ponankai, or Pona Rime Mina, Wabubua, or Bimerwewa.
1: Anaya, Anaya, my Yamonte Kanga, water phone, Naniki.
2: Show me Poco, and Wabubua Bimerwewa the Tara Pona, Ankai, Yapu Kitawana, on Wabubua Bimerwewa. Tablets, I got a Roy and a data, I got the Samsung Tab A9, or Yapun Pupu Kitawana on Tinipuan in a Bimerwewa, and a Tab A9 Plus. Nipona ay sibukwar wapi merwaywa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipopuwa ni meapu iti tara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarek irong teni meapu ini present de paka nipo yon na mga wawa ang taripon at de A07. Irarikin nani ang my phone at de 17 na kakinana ko o tapio wari ki taripon ay kataw roi na nun peira. Popa ang kay payekyo kyo kitay.

Kone me ori, ai kai rongo rongo bukit nongo rama ke asan kata vrava ki, men na roo ni karik rongo rongo banani ki ripes, hon vare kaki na koim, I rongo yeri na ta tiri pe te os. E karama na kapu, yoni ka teini ki ripes, ke te cultural day, te riri e te haram pe ngam mai school yoni pe roo, ike ya vakin na, inanun wawa te pong. Ni te rongo rongo rekarike te roo ni karik rongo rongo me I rongo te men na, anasta riri te riri e yu, e kosta pa, anakapu a yu e karoya yoya, anasim te riri e yu a I ka awa mai sina. A varie vaki men te kāpong o te kanime pong are unguananua. E kōtaki pākanua ni pōnga kani, puni kōtaki ni ka tein na peni kiripesta I kāko kākoro. Narun te sim e page, e kōtaka tein te pamakoro e tamena. Te sim e kāwut, e kōtaka tein te pamakoro e nipunau. Spivey, e kōtaka tein te pamakoro e ranuga, awai istimen, e kōtaka tein te pamakoro e makin. E pūwa sin te kapua iu, ngai āpuni kōtaki ka tein āpia I kāka kōkuru, on rōna ki mea karawan te kapu yon ta kākaru ni kiripesa I kāka kōkuru. Narun te katua, te kapu e, te kapu ni makuri ni kiripes, narun te reranga, te wai rau, o wai te kapu yon ni maie ni kiripes, narun te karanga, o te sirere. Ana wāki te rere iu ari, e te tei metua ni kōkaro ia ni katua ririki, I puki ni ka tei metua ni ka tei ni kiripes paina aki pua, I roi a te ruroa ta vendiki rake. Enge nanyo yanga na kakaitau te riri e yo, nako ya kainte pa makuru a yo, tiki nako ya kaatiens, ipukin ay ya pouto ka areasan na ngape ia, ipukin na nawaki te riri e yo. Iraka yon te wana te ngā maisia, a kiasan teke puakaya iroya na siim te Kiripes Family Health Association, nroko ya yon te pa makuru ayape yang. Eko ataki menopisin kifa, pa mente maisane, au onopupua ono ngaunimeisimen na ke aareke iroya te makurini popuoki, yon anasevesis te kifa.